King Saha akugati time temala aha bweva tebotero kuogera ngayagala kufuruma nyumba duka agenda nomgati nelero kedotyo anti kangende agati naye nawe walirinze tena time temala nali chikozera time temala lekampe wanugidi ogati kali checho kati awandi badoga mbabugami tikale bulijeje chensalam kama mkumi kukwasizo mwami wange Mungu chesaba mkama mkume Musabira agende Agenda kore Jukira wanofina mgeruwa ya ngamba Okuwa ngaka imba kange Kalito kajukira Kamba jogenda Kansabe mkama ufune Biapanga biitam Wafuna

0: kile ni musindi na naku mwenbeba bena wafumia wanchaye wandesewe munga nyambu dabu na munga ziwati ya madambele na wonga kwa kote chugwele chene atuchia uzamu chugwele sijene nenye fula kwa chene vika na yekati ngini kukabirani
1: ni Ate mutawa.
0: Tosi jukiza, tosi jukiza.
1: Busi buchi.
0: Kare, ne ate mutawa. Mwana gwe te yandi madengwe.
1: Ate zengo zechi.
0: Tivumbi te yandi madengwe mubantu bonna. Mwana nga mbadenga ngenda mchalo nendeta emiwogo. Tujigaba na buwabo wababiri. Nga bwe ngenda mchalo nembako chendese. Ye gwe gwenja ulizako. Na yene firwa. Nitos jaya dofu nzikirako.
1: Ate zena tegiri. Ani ya fudi.
0: Ha?
1: Ani ya fudi.
0: Mwana gwe na kubirize mazenga mbele sivela wakatuge batu wategera muntu yafa.
1: Nange sivande umande kusafari.
0: Afira janja wange. Atenga ya yali mama ya yali tata.
1: Linda kutu. Toto wangu gamba kana akakadaka. Akaje wanu juzi. Kono wama mwezi guwete. Akaje wanu akakadaka. Nako nako naka siu. Katiniwe katinya gome sekamba de. Mwanga nange nito mwene ngamba. Na ye. Chikari ya mbele. Ungeri kuzi karimia kavili muzamu, ichama zimakazi kari kaku ngenyame kawendeko ngakafuza kawanga kigera bakeri kwa kwaini bako kawanga yogera agamba mani apa katika duka tambla kati ngera chibu ya gani kwa jia asobo loka kwa naka yuweri ne chama zimakara baka gamba de gomezi ngoizo gamba
0: chivumbi hani kwa manira mukadewani gova magot mukadewani gwa rangi lo kwela nga tambla chibu ya gamu yuya
2: walele mukade mucho yo ngali wa nyanga zunga buzunzi ngo inzo gamba bakutehanga ni majamba za holu gwe nga
3: sawe no so kombisa ngo ne batusi wako Nsanja Agrochemicals Limited abakwete dagali ebirime ensigo ze ebirime nongo seme zibala hidagala nga rocket elwan so busanye Mariforce erigobo buka mbirime Clay Mark ne habiset erigobo omuddo mu nimiro edagali yonna tirina bulabe ku birime wadde takalyo baina ensigo nongo semo omuli eza kasoli enyanya nemboga basangibwa ku bench one kas Esimo, 0720, 10 msambu, nkaga mwemu, msambu Biba Nsanja Agrochemicals Limited.
4: You want to build nice sentence kute. You want to roof, kubika plaster. Nekalanji yuka sige kuna yaka sente.
5: Simba mpala mpala step by step.
6: With Housing Finance Bank.
7: Housing Finance Bank, we make it easy.
8: Housing Finance Bank, elunga mizu wa banke nkuruwe ya Uganda.
9: Kwa hivyo chikabili karikole sample zema yoko wachatukuna masanebi nsanga wano. Good morning.

sabaka sisa sato femo radio simba mpuno kuma yedebe kumpeo zaru mkula simba utuli janga tulu kema tukulu kutemi gambo na tuli nge sase riba mchembo gama tino machima na watulu mbisiza nga ifefe njine ababa abuli je ngeri jetu chikola mwena eji chikola mwena muli jo eru jo kusika nusia chikola nga tuli ino chikola eji ni chumere nga chiri stede mulonji nyo kaima gaita stay and the remains kaya la imane Cinderella babies in this

0: ako wadda katambula era offices twanzi kuba mu bukubi nabubi ensoroza y'omusolo nga nfu enteekateeka ya town council nga teriiwo kati ndi mu kuyita buli kimu mumpe alipoota ya kino mumpa alipoota ya kino mumpa alipoota ya kino kitunulemu executive meeting yange yasoose nasinkanye ba technical persons buli kimu ne tukyogerako nze sajja kulwana lutalo nalumu mu kamira wabula najja kutereeza kamira ebisobye tutambulire wamu
1: onaalaze obwennyamivu olw'engeri abakukunavu mu ofiisi ez'enjawulo gye badde bakozesaamu tawuni kanso ye kamira mwategeereza nti waliwo n'abakungu ababadde bajja ensimbi ku baami b'emiruka nga buli wiiki babaagalako obukadde 5 kyagambye nti kino kizibu nnyo era tekiyinza kuleka kamira ng'eri kimu.
0: Ensonga esookera ddala nti kamira nga tawuni kanso abantu babadde babajjamu emisolo naye nga tawuni kanso ng'ekitebe nga kyo tekitambula kubanga nasanzeemu n'amawulire nti wabaddewo omukulu abadde nga ateeka batawuni ejenti ku gundi nti wiiki nkwagaza akakadde ka ssente kati bakitawuni ejensi 5 nga wiiki abaagalamu obukadde 5 ng'obugenda ku akawunti yera ng'omuntu kati ebyo byonna tulina okuziyiza ssente ezibadde ziddibwa okugenda mu nsawo y'omuntu omu okugenda ku nsawo ya tawuni kanso ekirala kamira tawuni kanso erina ekizibu ky'ensonga y'ettaka jo navudde mu ofiisi 2 ez'ekiro naye ng'amaziga gali ku ofiisi yange nsonga za ttaka.
1: Lwaseddume Lubogola Simba, nze Lwanga Musa, wano mu disitulikiti y'e Luweero.
2: Lino lyeggulira mu mboozi.
3: Kale eggulire mu mboozi, twagala kukwata ku nsonga eyakutwalira mateeka mu ngalo. Omuzungu yakituuma Mob Justice. Ebigambo bya Mob Justice ebimu tubirabiddeko n'agaffe buli muntu gy'ali nkakasa wano mu Uganda alabyeko ku kye bayita Mob Justice oba okutwalira amateeka mu ngalo. Ebigambo nga tebinaba kutuuka ku mugenzi Sidney Gongodyo, wabaddewo abantu be tulabye nga bakubwa mu bumenyi bw'amateeka ne battibwa, naye nga n'ebibassa bannange basaalumanya tebibakwata nako, basangiddwa busangibwa mu kifo kikyamu ne bafiira mu ngeri etasobola kunnyonnyolwa. Wano emabegako kaawo olwaba ebijambi bye twalaba ku bodaboda wano wennyini ebukoto baveeyo mmanga nga bagobagana nga balabika nga abalina gye balaga, naye nga mu maaso waliwo boda ebakulembedde eriko omusajja alina kyakutta ekisawo. Batuuka waggulu awo mu masanganzira g'ebitaala akati kwe kuzingizaako boda, olwo ne bakuba omusajja ne bamubbako ensawo ate ne bagamba nti ono adduka ye mubbi. Mu kuyingira awamu yakubwa omu oyo yali ayogerwako nti mubbi katono afwe yataasibwa butaasibwa obulamu bwe n'abuzuusa, naye nga naye agenda kufiira mu ngeri y'omenyi bw'amateeka era ababooda baakirimu. Era waliwo maama w'omu ku munnaffe wano bamuyita Joseph, nyina ali luzira eyo myaka 24 yaliwo obubeezi ng'alaba ebigenda maaso, nyina n'alaba nga bakuba omuntu okumutta kati mu kuyoola n'ateekebwa mu bamu ku abo abaali bazze okwerolera, na kati eruzira gy'ali bamusalira emyaka 24 yakatambuzaako emyaka 10. Okufa kwa Sidney Gongodyo kwe kukyaliwo kaakano, abaziise baziise, naye ekikulu kye kino timukutta omuntu oyinza obutamanya nti waliwo amuyinako akakwate ng'ali eno oba eri. Ebigambo byogerwa wano na wali nti yabadde omu, abadde mwana omu mu baana abasatu nga ye mulenzi yekka ate nga ye mukulu, akati nnyina yafiiriddwa nnyo. Ebigambo byebyo tuna Honorable Fred Mukasambidde, twagala okutunuulira engeri amateeka gye gatunuulira kino eky'obumenyi bw'amateeka obuyita Mob Justice oba okutwalira amateeka mu ngalo. Honorable, nkwaniriza nnyo ku Simba.
4: Nange muganda wange abatuuliza bannaye mbalamusiza.
3: Njagala osooka tutangaazeemu ku kuteeka erikwata ku Mob Justice.
4: Akati Mob Justice eno abantu bafe batuwuliriza mu mateeka tugiyita extrajudicial vigilantism. Buba bumenyi bw'amateeka obwenkanankanira ddala n'omuntu omu akoze ekikolobero ku muntu omulala. Omanye etteeka lyo lirina kye liyita common intention oba joint offender, kati omuntu yenna eyeetabye mu kikolwa ekimenye etteeka, katugeze ne mukuba omuntu abadde ne kyabbye, si nsonga oba yakibbye oba

0: Weta mwe. Mwela neza.
1: Obadde okimanyi nti etteeka lya Uganda likirambika bulungi nti ettaka lya famire teritundibwa era teripangisibwa wadde okugabibwa ng'omu ku bafumbo ababiri tategedde etteeka erikwatagana ku by'ettaka likirambika nti omwami oba omukyala alina olukusa ku ttaka lya famire. Kino kitegeeza nti ettaka ne webera nga liri mu mannya ga muntu omu, omwami we oba omukyala alina olukusa okubeera ku ttaka eryo n'okulikozesa. Ettaka lya famire lye lirwa weo famire weyina amaka, we balimira emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya famire nga n'abatuuze b'oku kitundu bakimanyi. Etteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumbo ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko. Singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gw'aguze, wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo. Abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi, naye etteeka liriwo okubabugiriza. Olina olukusa okugaana omwami wo okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo. Singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde, osobola okwerwanako. Tuukirya abalandizi yesuri oteekeko kavieti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo. Kavieti eno ejibwako gweka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako, genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere. Batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village munakawa division oba kuba ku 0 5 3 0 8 8 8 oba etali yakusasulira 0 8 0 0 10 1 15 11 oba kabona bakutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
2: Bw'otuula ennyo mu jjamu nga wetaaga okukkakkanamu, funayo. Bw'oyiriba ennyo nga wetaaga okwetiriza, nywamu. Omusana bwe guba bereketi, weewumuzeemu n'omumiro gwa ebbugumu bwe liyitirira, weewumuzeemu nga weenywera
3: 7up Super Duper Refresher.
1: Ogye wulira, ogye wulira!

0: Ready? Radio Simba, mfululizo wa muziki, moto moto.
1: Abagana bechanze runo nakalambira nga gamba ndiyala kugumiza nyo mutwe era byo sunye.

0: kuchenda mumu samba kasatu femfe radio simi mpolo gome ye dembe wesiba deshiba kalunji na inga mwasuze mutia banange da shikabidi zaka ita kusawa nyeze nchalo na konwale la good morning elanga babuza kwa simula lakoni na lugwa na nyini tutu mama chanaku yes mumbuli da wesiba deshiba deshi tiana inga nkugamanti nkwa niliza kulubogola simba musimba takiso unakura kusatu na kuzo mwezi kumi omwezo guwa mkaga elanga nzikudewa na kaimba come to mami ya katamji official ngaluwamu ni Jackie Chandiru atene nkuwa nkwesto nyue Emos Lovinzi angate na kakaimba wesiba de akashiba kalunji wa suzo otia yes musawa ya fene soka nkwa niliza musimba taksi elango genda kumpereza mauli la gari kalo kukatunduka water day nga uliliza simba taksi tuchikola mungeri ya dobozi chite WhatsApp voice note kwate simu recording ama uli la gali kalo kukatundu kwa kumulimu wakule la kustage ya boda mutaksi mwakula eyo kuchalo cho osindike ku 0 musambu 0 munana china na mubili nsambu 0 musambu toko basimu neda uliriza new instructions kungamia ntuwele za dobozi ku 0 musambu 0 munana china na mubili nsambu 0 musambu awono tuja kwa yongela yon sawa ya feda kwa mulimu wakadakacha naku sawa eda kwa mulimu umulamua atengo wimbo wachambuli na mkwano gwesibu kubo nywele musimba taksi nze nkufuge muganda wange tutandike
1: wano musimba taksi akaimba kusaba ketukua uwepo lile choisi ya kaimba kocha ketulonza lonza tuko kubila uo anti simba taksi nante kujuza
0: okay, wabaila utia nesimu nga bantu kushua wate wama nina kumanya antu yoyinesimu kwa tesimu yo onkubile ku 0 musambu 0 nya muenda musambu 3 000 yogera kone koni sabaka imba kocha kwa ulira ngoke ulira nga kone tugende okay, simu yangeri 0 musambu 0 nya muenda musambu 3 000 sabaka imba kamunga kocha nga kone ate tugende mumaso wenari kulubagola simba wanji munafe webali kuuliriza mwami anionu ziki emu na yaka sera kano wakefuga nyo ulikampia kaba ntuwa balomu kisa kuba ku 0 musambu 0 nya muenda musambu 3 000 wenari kuluba gola simba halo wanji munange nasuze bulungi tuogerenga abasajja n'abakazi aniono
2: mwaseo wanene tapete
0: baku isani
2: Deo ndio aneno katoe kina chifuma.
0: Deo na chifuma sabaka imba nkone tugende.
2: Tantoe baza ako. Mkaka tuawule.
0: Tuawule kagenda kati yako.
2: Baka matonge la gira nyana. Kiyo yo tuawule. Wawuka na muko.
0: Haa. Kati yoka gabirani.
2: Ndio aneno.
0: Na yenga kaka imbo badoka wele zani.

0: 信まいよ。Akali eyo, tuandika ulige na fe. Biche nifa mtutundu cho. Kukaroko, au mukatundu ka uosula. Agafa kustajia ya boda ukulira. Oba mupaka uosimba.
1: Mukati machindie kasule.
2: Madamu koni nanyine tutu wa matobuta. Webale kuweleza guangaza kasule wechibirizi. Bamna ni kandiwa no emachindie lukulikubucha. Madamu koni, kagwa mstafe bamna ni kakwa gala nyo. Mea karunjo wechibuga chendorua. Kochi Isaya alichibirizi bamu nani kasowe ni chijambu alichisanga sako seka ngulona di tebaba kuredio Simba. Madamu koni egule lien kusakidi diwa deo sawanga kuminemo ude nga busa sana. Madamu koni ye mwala wetu saanze aunga ku Landi Star okulina na Landi Star. Madamu koni ngabamu kubye agude chabu gazi. Madamu koni ngabulichimu bachimutu teko esimu kuba bantu bebazi musayi gwalimu. Madamu koni era bali olwamazo mukuba bo ne baduka era okay. Bewawe basobode okuchimo mwalo ono basobola mtu ala mudwa ya funo obujanjabi. Madamu koni gegule enso
3: choze ni chachi ebudugala. Madamu koni egulire lino ndifunya ku macha galero wano kulugudo oluda entao. Waliwo musajja asangibwa nga akubiddwa omutego nagwa tisegwi ko musayi. Era ng'omusajja ono afeiti nze tategeererako ddala. Omusajja ono ababoda bamusitudde ne bamutwala ku dispensary e Mukono.
4: Bali kuweereza nz'omugagga Saulembe Nabweru kansala kaz'omuganzi lwa Zawanu. Amawulire ge nakusakidde olwaleero nagasanze Ganda eno munnansana eno munnasaabye. Munnange abatuuze bannasaabye bafunyemu obuzibu konteyina eziwerako wezakutta omuliro zonna ne zisaanawo era firiji zaabwe zisinga zaayidde bitwinyi ebyayidde amasowaani naddala aba wooteri bonna bonna ebintu ebyasaanyeewo. Bamakanika nabo baabaddemu ne oyiro ena yasaanyeewo naye nga ekyaleese omuliro ogwo ekinaba kutegeerekeka.
1: Chivinyo chibidala ebyo no byebiri site
5: za Mukono yagenda kutyote agala bawe kakati olwagizenga agamba bawe wagenda ko mchalo umbere yagenze mchala inawo kumpi we yakomie kati ndoza nalekawo ko mbega mubegera alabe kati olwagizenga oligo atebereza agala bawe gagenda munju ya bawe jabasube ekirecho kumbe go yaleseko ngambega nabalaba nakubidoli omchala najja n'abakwata n'abasanga beekubye era Mukoli yagenda kucyeyo anyiga biwundu.
1: Muke yagenda kucyeyo anyiga biwundu naye kwabera kuba kwe 0708 8 2 7 0 7 kwa wote kama ulire kasokenzi oba kabunondete
6: wadde tusenye sira kusenyu naka mwenyu eri abawuliriza abaffe naye ate ensonga bwekwata ku bulamu obwabwe ebirala byonna bisooka ne biyimirira ne tusooka tutaasa obulamu obw'abawuliriza abaffe. Eno ensonga lwaki Radio Simba yayongezaayo fainolo ya neeyimbira byange ebadde ey'okuba okulwa 6/2/2026 n'egyongezaayo olw'ekirwadde ky'ebola. Mu kaseera kano tulangirira ekigambo kimu ekirwadde ky'ebola ekikutta obudde bwe kibuteera vumba ajja kusanuka buli muntu avumbule essanyu eryaffe erya Simba olunaku lujja kuba kwolwo gwelindirira bulindiriza olunaku kwolwo kwe kulibeera Day of Freedom. Ekifo tekigenda kukyuka ejja kuba kavumba ate kirisukka nga tuvumbula essanyu oluvannyuma lw'okuvuunuka ekirwadde ky'ebola. Mu kaseera kano tukubiriza abawuliriza abaffe okugoberera ennyo okulungamizibwa kwa minisitule y'ebyobulamu ku ngeri gye tulina okulwanyisa samwe kirwadde ky'ebola. Femwe mwefe.
7: Simunjika jangu kumpya.
8: No. Yayuga cheki yenyini je wetanira bulijjo mu bulungi bwayo bwenyini n'obuwoomi bwenyini bw'omanyi.
7: Kyogamba yeri eyina ekiwawaatiro n'ebifuba biri bikabeza eno ekawoomera ddala oba mampe drumsticks kino ekisambali kiwaomenyo kirimba kirigumite kino kibayita ekiwawaatiro ddede
8: kyekyo laba obulungi buno bwonna obusabikiddwa mu ndabika empya.
9: Mami, are we going? It's

0: wandise nanga muntu
1: na mwesimye feza faba
0: kansala na wete memutumiddeko ya bikwataganya koni kankwe nakusakide mu kitundu kya nkata balanga ewabadde abafumba ababiri omusajja yawasa mukyala we n'amuteeka mu maka gano yali amaze okuzimba mu kuzimba n'awasa omukyala we n'amuteeka mu nyumba olwamaze omuzimbira n'agenda apangisa luumu samuweya n'awasizayo omukyala muto koni naluggwa omukyala mukyala mukulu ono gwe bazimbira okumanya kapaacu yakutte kkubo n'agenda alwana n'oli gwe bapangisiriza omuzigo koni naluggwa olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo nga mukyala mukulu atoba okulaba ng'anunula amaka ge olw'okuba omwami awasizza
1: anunula amaka ge olw'okuba omwami awasizza okay mugende mwewandiise fe wano batuwandiika naye abamu tetufunanga ndagamuntu zaffe naffe bitusobedde.

0: Utele vuwa no kushenda mumu sambaka sadu femfe radio simbe mpolo gome nye demba bidi mubiri zeda chikeza kaita kusawa zino etano ezencha yoro nako lwalero wano kulubo gola simba wentio nkwa niliza na temu saa wendala iranga mpozi nkwa deyo see you tonight omega 256 nga aluwa mune Cindy chokate nga nzigudewe saa weno nkwa deya kaimba ngalo atiranga mpozi ninkuwa yono wimba bunji kwa dea ka ava peace ne buligita akafik for maika wanino kuluba gola simba wentyo elanku gama tingenda kuyunga kadea kachanako abili mubili da chikeza kaita kusawa tano kanzi jenga tuwega takaseda akachanako
1: polijise sa ele jinyuma wade

0: kweta mwe mwela neza
1: katuwa njuri nengano ya Supreme nunji atenge kule vyo kulie virunjo kuchile virala enanu kabulunji yeta gabuto mutono atenge kusobaze so kule vintuwebe welako mubudo butono engano ya Supreme kule baba Mandela Miras abasangiwa kuround about yebu sega kulugudu lwe masaka Supreme Flour a product of Mandela Group
2: oyagala kukwata kusimwe ya sereza nga yesoka obo kwefunira yechumechi pia nga chinene atenga chiduka mogo bionevi gonzeza funesimwe mpia ya Tecno Infinix oba Itel kuloni okuvamu mogo ngoteka yaka senta katandikiru wako kanonga kasoboka irango jifuna mudachika 15 zoka atenga visale biyo sasula bulirunaku bija munsa woyo nga tebo sasula bulunji mumieze satu ejisoka ofuno mkiso kwe ula sente nkaru okutu kila dala kumituwala satu mwe tano wa chali reduka lyoneri tunde simu za mogo obakuba ku noti biri noti noti ana atanu mu munana noti noti okuyambibwa mogo egonze so kufuna simu esereza
3: buli mwana gwani dokutandika obulungi mu bulamu wabula omwana wo ne bwabala bikabulungi acheta gw'obukumi okugema yengabe kuma omwana wo obutakwatibwa ndwadde za kabi ng'omusujja gwa mulalama pulio n'ekifuba ky'omumawu gwe oba nnumonia nga tezinnaba kumulumba mu Uganda okugemesa abana kwa bwerere mu malwaliro ga government gonna okuva kukuzaliwa okutoka ku miezi 18 kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bonna olina luyo sezamu teweera likirira genda ku ddwaliro lya government erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo okyalina obudde okukuuma omwana wo kebera kadi omwana wo leero mugemese mu bujjuvu era mu budde kubanga okugema kutaasa obulamu ubaka buno bukutusibwako ministry y'ebyobulamu
4: politisesa ere ekinyuma wadi

0: Tuli kulubogola simba kaseera kachanako chanako teba baluwa gaba mazima ageyo gerera mbeba za basebo nebanyabo mwinaba situkira mwa kuyamba kukubantu bafe mwebali nyo mwebali redala stories you know abatulaba ku TikTok live muziraba ataba lalaba zisanga kumukutu ogwa YouTube nonya koni na rugwa chanako mbeba za nyo buliomu mchitiche anti mwebali nyo mwebali redala mwebali abayambye kusema kula Rashid gutobade na iwa nolunako rajo omuvubuka ya badakaba omuvubuka itata wenga ya fane iti wamu wanakubia bugaga bia tata we tuwa sobo dokunga nye mitu ala makumi atano mwena atandikirao mwe balibuli ya yambie mukama bawenyo mkisa sikuwe wana na iwa noku radio simba bulirunaku tuwa kwa omuntu kwe tutasa katini no muami wano angamba weru were yo obache chitufu oliweru wero
1: nduwa nansana
0: oliwe nansana bakuitani amanya
1: bonjo David
0: edobozi libere wagulu
1: bonjo David
0: emiaka olimu emeka
1: asatu mukaga
0: emiaka asatu mukaga ozarwa wa
1: nzarwa mitiana
0: mitiana kalo chawo
1: bulera
0: bulera bakadde boje bali
1: bakadde bange bombi bafa
0: otyo tata imugenzani
1: mugenzi mukasa John
0: ate mama
1: mama yese za mzana
0: mama
1: yese za mzana
0: ese za muzana tata yakola nga mulimu
1: ki yali musomesa mama yali housewife mama yafamu akaguwedde mugwa kutano
0: bambi
1: enyabo
0: ate tata
1: tata yafamu 2013
0: tata afache
1: accident enyabo
0: gwe bali bakuwereddeko
1: bali bamperedeko
0: wasoma paka kya kumeka
1: paka university
0: paka university no graduating
1: enyabo muchi nga mama yamperera
0: mama yebale muchi
1: mu social work enyabo social work and social administration enyabo
0: otyo nokolera wa
1: nkolera mu bifo ebyenjawulo naye nga nkolanga volunteer
0: omulimu nga tegula bikachi
1: omulimu nga munaye ngwenda nabangamba bajja kuwa ne staff na chance eyo
0: otyo noyiya kingo musajja
1: era nenjiye ebintu bingi nala ndiko kulunda lunda kawo ku nkoko enganda okweyimirizaawo enyabo nga nundira kawa mama
0: nkoko enganda olunda nuwezo muwendo ki sente nofuna munga mmeka
1: nkoko nalunda nga ebiseera ebisinga nezifa obulwadde
0: enganda tezitera kufa
1: zaali ku free range system enyabo nga wezijje zigenza okutakulira
0: ate gye zikomboza endwadde
1: enyabo
0: otyo nuwasa omukyala
1: nenfuno mchala
0: ngoli wa mama
1: ngafunyo la kazi go mama munyo nyode na ngamba hata wali buzibufuna
0: na abana bameka
1: katisazi na abana basatu ababili wali kusomero omu bebi nyake bibi
0: okay katinga ungo musajja wasizanga atino okusoma ne degree ojifunye wali okola mulimu kyogo kubeza
1: kati chama chitufu chiri ntimbade na linko langa shoshu waka nengenda kuwa counseling
0: okansolinga ki bafumbo
1: abuda abantu
0: babulwadde
1: abantu abalina akawuka ka mukenenya
0: ngo omuyimu ogukolera wa omuntu abako wasinziira tinkolera wano kugombolola nabweru wali okolera wa
1: nali nkolera nga ku Mengo Hospital
0: atyo
1: enyawo
0: osasulu otya
1: nga bise mbampa pa like nga baso kuwa akasente kusika simo enyabo
0: otyo anti akakasimo kenjagala
1: mpalonga 18 omwezi ebiseera ebimba kuwadde 3 kisinzira bwe basaze okukola
0: esente ezo wazikoze sootya
1: esente ezo nazikozesa nazijjamu wenakawuza nakakunganya nengenda ensambya ku leadership nensoma kakakosi ka counseling ako certificate enyabo nenga takushosho waka jenaina
0: otyo
1: enyabo
0: nika kuyamba ki
1: era katawo na malofu na ka certificate yako ningenda maso nga mbuda buda abantu abenjawulo nga ngeza kokulabanga nezi mbata
0: omuntu akuliriza yetaga okumanya buzibu kyo bwakutuka ko bwatandika butya
1: obuzibu wa nafuna accident mwezo gwo kuyiguna omwaka
0: mugo kubiri
1: guno omwaka
0: accident ojifunira wa ero
1: najifuna kubombo loading nga nva luwero luwe nali ngenze kulaba lwo omwamigena nivo kulaba nga nva kumubudabuda naye olw'ensonga nti nali ninye boda boda y'abantu basatu nali wakusatu nga ndyakendeza olwo embeera y'essente nga ndabanga
0: nga ku boda emu
1: kuliko
0: abasaabaze basatu
1: abasaabaze babiri n'atuvuga ali omu
0: era nga muvaawo muddawa
1: fena twali tuva bombo tudda Kampala
0: olwo sente ziba mmeka bwe mutu wababiri
1: kakati omwami yangamba 14 mm-hmm. okutuka wale ebwa ise
0: okujeruwero
1: okunzija ku bombo
0: mm.
1: enyabo
0: ngola bachala ise
1: nganda bachala ise kumbe kigena kunteka matiga
0: otyo
1: kakati tutukawe matugawo omusajja ayafu tuka Kampala fetuveri
0: mwemuli ku boda
1: fetuli ku boda mm. uli ali mukamaika ka premier eri enkole enkadde
0: mm.
1: nga akube kifunvu
0: mm-hmm.
1: ye motoka yefuula
0: mm.
1: bwe yefuula ate fono wafu yayavuga boda yali ku speed na

0: nusasula
1: ngagoja kolo sasule
0: sasule kati nenge na mfieta nebante kamu echuma echuma ebachi ntekamu waitawe na kubiri nebampa jine emigo nechisipu cheno tekamu chisambi mwemba ntambula era nebansibula kati nebansibula nenzile waka bunadde waka waitawo wiksi nga nya echuma echuna nitu dekulubalaza ne mfuna maso pool naiza nani manyi maso pool ezebu zi kumbe chuma chikoze chi chikutuse era
1: chuma walio chikoze seza choku kutuka
0: antikoni tewali cha mancha nani nitu debu tuzi kawalaza nenga sina kutuka nga sina menyeka kumbe chuma tekina baku menyeka nagenda Kampala Hospital okube chifana nyi ebifana nyi wanuwebili
1: ebifana nyi atolo walio kubabiachi
0: okulaba ba chuma chiyunze bulungi kwa msa uomu Kampala Hospital na ngamba chuma chuma chivaka kutademu chinafu ila tukiza kutuwa kupichi kupichi nti wa nembuza doctor nti wachi doctor situwa kupichi nti wogeza kutuwa kupichi boti neba kusuwa mchinya chijia kula chi chuma chijia kumenyeka ila antikono ukuwa kuro pichi sachi sijitula ku nembeza nangafuna obuja njabi mpola mpola nentuka mwezi ogwokusatu
1: okay
0: nafuna accident mgwokubiri mwezi ogwokusatu nakuzo mwezi nga kumi nali ntudde kabalaza kubanga munange omukyala yali ngasudde nye naggulu nafuna ekifuba ky'omunda nemugana nama tujja kusobola kubeera nagenda ko mukyalo nembeera awakaawo mu kipangisa naye ng'abantu banyamba landlord nga mpa ekyokulya n'abapangisa abaki abalala antiko ne abantu bange banvaamu
1: batya
0: nti
1: abantu bo baki boyita abantu
0: bannyinnyonnyola bulungi banyinaze benzaalibwa ku maama ne taata bwenafuna obuzibu buno tewali yali anzirukiriddeko wadde kakulya konna
1: lwaki wali teweeyisa bulungi
0: maama antiko nekyamazima landlord yabakubirako essimu ne bamugamba nti awo talina buzibu bonabonabona naye ekyamazima kiri nti nabo balwadde alando nababuuza nti lwaki dda temusobola kujja wadde kumulabako bulabi nemumoleza kuki ku ngoye ne bamuddamu tujja kujja antiko ni paka kati tebalabikangako ati wenagenda
1: oba naabwe wali olina kasente wali toyamba
0: antiko ni sibwe ekitu bwe kyali kuba maama wange ngaakyaliwo
1: kati omukyala ye okyali naye
0: omukyala nkyali naye n'omwana wa fomu ababiri bali kusu
1: kati ekyuma bwe kyayabika
0: kati bwekyuma bwe kyayabika wano waaliwo akabwa kafuluma omusaayi nga mungi
1: akabwa nga kali luddawa
0: kali wano
1: jjukira gw'onyumiza akuwulira buwulizi
0: ennyabo akabwa kali wano ku vivi kati akabwa kano kavulula omusaayi nga wonasala enkoko nevaamu omusaayi kati nze ekiro kyonna gumba ekyuma wekyamenya
1: bwekyamenyeka
0: nekimenya amagumba gonna mu kisambi ekyo bansitula busituzi okunziza ku buliri kati webansitula
1: tebaafuna bwongo obukutwala mu ddwaliro
0: ekiro zaali saawa nga bbi tebaafuna bwongo obwo kaakati nenfuna waliwo omukyala neiba mupangisa munnange nafuna ekiwero nanyiga nga mmanyi nti ndowooza maso pulo ejatuuka ekiseera kole ki eveewo kumba ekyuma kyakusizza eggumba liri kati enkeera nga nzirayi naggulu nga ngamba Dr. Francis nkomyewo naye mpulira obulumi
1: nga tomugaye nti ekyuma kyamenyese
0: nga sinakitegeerako Dr. Francis nga ngamba kanzije obeera zaali ziwa saawa musanvu nengenda wa dokita omulala owamagumba era awo wenyini naggulu nansindika mu x-ray nengamba nedda kangende wano Kampala Hospital kuba wali omuntu gwenkolaki gwemmanyi asobola okunyamba mu kifaananyi nakinkuba okuba ekifaananyi okitwala Dr. Kisoma nga amagumba gasensebuse gonna
1: ag'omukisambi
0: Dr. nangamba nti tulina kuza mu theatre antiko nakaaba olwa peyini gye nalimu ate nga ngenda mu theatre omulundi gwokumeka ogwokusatu emulago nagenda mu theatre enago nagenda mu theatre ne Kampala Hospital ngeze mu theatre nga mpulira peyini eyo nga mpulira nenkubira Dr. yanongoosa Dr. Francis kuba ne business card ye ntambula nayo nemugamba dokita wanteekamu ekyuma bangamba ekyuma kyewateekamu kinafu kyamenyese kyakutudde amagumba gonna dokita yanziramu ekigambo kimu wandyagadde nze nkole ki nengamba dokita bwote bonzizeemu
1: oba ekyuma mwali muguze.

0: okwerinda ekirwadde ekyebola mu bugwanjuba obw'ensalo Odura Machaku mu kibuga ekya Arua City. Geno kigambibwa nti abantu bangi batambula okugendayo olw'okukolayo emirimu mu Arua City. Betty Otekat, RCC owa Arua City, agamba nti omulimu gwe baliko gweyongera okwetegerereza ddala okulaba nga tewali muntu yenna amala gasala kkerejje okwesogga Uganda ng'akakaatanye n'ekirwadde eky'ebola. Ekibuga ekya Arua kirinayo abantu babiri abaayawulwa ku bannaabwe nga bateeberezebwa nti obubonero bwe balina bulandibanga bwekwosa ku kirwadde eky'ebola nga bakyalinda abakugu bamale okulangirira oba abantu bano balina obuwuka obwo oba nedda. Geoffrey Adiga, avunaanyizibwa ku nsonga z'ekirwadde eky'ebola mu Arua City, agamba nti bangi ku Bakongo abasinga babadde baagala nnyo okwesogga ekibuga Arua nga bayise mu makutukutu ag'obukubo, kyokka bonna bamaze okubutaayiza tebalina we bayita. Eddwaliro eddene erisinga okujjanjaba abaana mu kibuga Jinja, Nalufenya Children's Hospital, ligamba nti kati buli mwezi lifuna abaana abalwadde ba Nalubiri abasoba mu 8. James Kitonsa, omusawo omukugu mu ndwadde z'abaana, agamba nti omuwendo guno gweyongedde nnyo nga munene kubanga mwaka gwe 2024 abalwadde baalinga 76 kati baweze 8. Bagamba nti bangi kubo batuukayo ng'embeera mbi nga tebasobola kubajjanjabwa olw'embeera gye baba batuukiddemu. Kitonsa agamba nti waliwo abasawo abeeweereddeyo ddala okukola ku balwadde bano aba Nalubiri era bakola n'abumalirivu obuwedde emirimu. Kitonsa agamba nti abaana 6 be bafa buli mwezi na n'okusinga kiva ku kubulwa ddagala hydroxyurea eriyinza okubayambako ku nsonga y'ekirwadde. Obungi bw'abantu mu nsi yonna bwewunyisiza abantu mu myaka 7 egiyise ng'abantu abaali obuwumbi 2,250 bagendedde ddala ku bantu bangi. Mu mwaka 2022 obungi bw'abantu bwatuuka ku buwumbi obuwerera ddala 8. Wabula ensonga eno abasawo bagenze bagitunuulira ate ne bagamba nti kijja kwewunyisa ensi y'emu ng'omuwendo gw'abantu gukendeera ku misinde egitayogerekeka. Abakugu bagamba nti ate abantu abazaala kati bagenze beeyongera okukendeera nga 5 ku buli 10 ku bantu abali mu nsi abasinga boolekedde kuzaala baana 2 buli mukazi. Kino nga kivaako omuwendo gw'abantu okugenda nga gukendeera. Abakugu beeyongedde okwetegereza ne bagamba nti ate bwe kituuse ku basajja ne kidda ne mukati ne kyewogoma nti abasajja abamu n'amagi gaabwe agazaala gatandise okunafuwa olw'embeera y'ebirowoozo ebiri mu bantu abangi mu nsi yonna, so ng'ate n'abalala balina ebirwadde ebibakwata n'abalala ng'amaanyi g'ekisajja gagenze ganafuwa olw'embeera ezitali zimu, gamba nga enkyukakyuka y'embeera y'obudde, emikka egy'obulabe awamu n'ebirwadde ebigenda bikwata abantu. Abakugu bagamba nti bagenze beeyongera okukebera abasajja okulaba amagi gaabwe agazaala nga mangi ku ago agaabo be bagenze bakebera tegakyasobola kuzaala baana, ekiyinza okuleetera abantu bangi mu myaka egijja okwewuunya ng'omuwendo gw'abantu emisinde kwe gukkira miyitirivu.
1: Ago ge gabadde amawulire g'ebyobulamu ku Radio Simba.
2: Nyongera okujjukiza nti Radio Simba ekutuusaako amawulire gaffe gano ne Stanbic Bank. Ziri 8 z'edakiika zaakayita ku ssaawa 6 ez'emisana. Bwegatya amawulire bwe gabadde mbufunze ng'ogakusomera nze Amina Nabule Kajimu. Amala amawulire gagenda kuba ga ssaawa 7 mu bujjuvu tova ku Radio Simba. Empologoma y'eddembe.
1: Ago ge gabadde amawulire ku Radio Simba.
3: Eno ye sawa yendala
4: kulubogola.

0: kweta mwee mwela neza
1: obado chimanyi nti teka lya Uganda likirambika bulungi nti teka lya family telitundibwa era telipangisibwa wadde okugabibwa ngomu kuba fumba ababiri tategedde eteke likwatagana kubyettaka likirambika nti omwami oba omukyala aina olukusa kutaka lya family kino kitegeeza nti ettaka newe liberanga liri mu manya ga muntu omu omwami w'oba omukyala aina olukusa okubeera kutaka eryo n'okulikozesa ettaka lya family lyeriruwa wewo family weyina amaka webalimire emmere oba ettaka kwe bakolera okuyingiza ensimbi oba ettaka lyonna erimanyiddwa nti ya family nga n'abatuuze b'okukitundu bakimanyi eteeka likittaanya bulungi nti ettaka nga terinnatundibwa abafumba ababiri balina okubeera nga buli omu akimanyiiko singa omu atunda ettaka nga munne tamanyi gwaguze wandiba ng'oguze empewo era osobola okuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka n'obeera ng'ofiirwa ssente zo abakyala b'omu maka ebiseera ebisinga batwalibwako ettaka olw'ensonga okusalawo kukolebwa baami bokka nga bo tebamanyi naye etteeka liriwo okubabugiriza olina olukusa okugaana omwami we okutunda ettaka era nga buvunaanyizibwa bwo okubeera nga weebuuza zibwako ng'ettaka eryo terinnatundibwa era olina n'olukusa okusigala ku ttaka eryo singa okizuula nti omwami wo ayagala kutunda ttaka lya famire oba okulipangisa nga takubuulidde osobola okwerwanako tuukirya abalandizi registry oteekeko kaviyeti okusobola okuyimiriza okutunda oba okupangisa ettaka eryo kaviyeti eno ejibwako gwewekka abeera agitaddeko oba kkooti okuyambibwako genda mu FIDA Uganda abakuwa obuyambi wamu n'okuwabulwa ku by'amateeka ku bwereere batuukire ku ofiisi yaabwe esangibwa ku ploti 9 Ntinda Avenue ku Ministers Village Munakawa Division oba kuba ku 0-5-3-0-8-8 oba etali yakusasulira 0-8-0-0-11-15-11 obubaka buno bukutuusibwako FIDA Uganda wansi wa Pesa Project nga bayambibwako Denmark, Netherlands wamu ne Ireland.
2: Comedy Festival bila bili mukage lirugogo muhuma showground mu tent bwa Google ku Saturday nga nya July buli comedian gwamanyi mu Uganda wano aja kubeerayo ngo mulimu gwe kusesa abantu na maso gaba myuki abantu mujja no mutambala tugenda kuseka tuseka tuseka bwe bila na makubanja ticket ozigula ku momo kamunyenye mu mukaga 5 kamunyenye 20 kadala ticket yobwa jigula ku momo ya mitwale 5 nenga ku miliango ya mitwale 10 emeze yabantu omunana ya milioni 2 VIP ya mitwale 15 kale booking nga buchari hino shock to second pro max Juliana Kanyongozi King Saha win

0: gano era loni eno osobola jifuria kutabi ya ferio na musawa munana zoka onywe banga liba kuokusasula ya miezi 12 milambirira kuba kunambe tali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano okumanya ebisingawo omugano guno bukomanga asatu ogwomukaga Stanbic Bank irungamizo ba banki ekuru ya Uganda sente za ba customer zikumibwa kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukade 10 amateka nobukwakulizo bigobererwa
1: Kamsanve zibulo kwena pesa atomu nalo chali kusimba chenda musanva kasiri sasatu ne chenda mobili akasiri semsa kwa www.radiosimba.ug wa bingo mwingine pesa kulumba bingo kubanga kodi ya kadde kona jackpot ya kwena pesa ingeza nya dakika ndo zanga sasatu kuvaka tija kubana ngi dania wangu de simbi za bingo so chaina huko budde kunyiga kodi ya fia bingo ya stabili 55 sita muende muhashies stabili 55 sita muende muhashies kwengede yo maso abaklabi ya FC Barcelona baganyo gula makasi Rashford ndiye zile simbi nyinge bakadabiri mukaga kuwange ndaba Rashford ku Manchester United baba 10 yewo bageze mu Champions League Rashford abane part yana kupiranga playing a club wingi mwaita bayisa Matheus Cunha Patrick Dog yajanga full nga wingi back ne system kasta achu kale bava ku cha back 3 ni chiba nga look shwe ba dasa namba number 3 then Dog nabanga ba mo full winga ba 10 nemu ili kukono ndo ezamu konti Rashford singa ba 10 yewo ala cha ino kubira nga akola cha somo lokola we chiri ne bwa gaba tikabere muenda bana balenza bali wo Sesko basically squad weta gamu squad okubira nga ngazi bonga season eje ba kubira basamba mpira minji FA Carabao Champions League neri jinga tebali serious nyo kusendeza mtu wansi wakali ke Rashford asobola kubira nga jana bako party ja playinga kusinga kubira nga agenda ku pound obukadde bali baga wanti zino sente nyingi bukadde abiri mukaga ku Rashford bagamba nyingi aba club ya Barcelona ku Rashford bukadde abiri mukaga bati susiza muko nabali mno bukadde nga 40 kwa namba 5 makasi Rashford yo yinenga timu ya Real Madrid ichokula ganti bagalo saininga Julian Alvarez kubanga wali mkulu Perez ma campaign ya gamba anti ajagula Galactico kujiro bukadenga 15 abamba loweza Joao Neves wa PSG abalala Michael Lise wa Bayern yatukanze Fenerbahce yagenze na bidi ngofuna Julian Alvarez wa klabu ya Atletico Madrid kitegeza achi Eri Mbappe Mourinho singaba ira ze anaba sambisa ati ya singaba afunya Alvarez just in case ne Gonzalo Garcia abadde nga badde agenze ye provinga ne ku national team yagenze masi nokubira nga ayitibwa Vinicius wali Rodrigo achaliwo adagula wali Jude Bellingham wali iyo team ajasembulinga atya okubira nga meetinga expectations zabo limisambi dokubira nga ate ajayo club kyelubirira squad balance ne first 11 balance chemistry belinge evayo ebera 442 ebera 4231 mbapa abasamba ku wingi abasamba nga mwenda babageze ku wingi ya kono Ruvini abasamba wa buze bingi so tulinzo kubira nga mulini ajja alagebani abagenda libani abana sigala then libani bana aleta yenenga iyo timu ya Madrid badegeze ku Atletico nga bagalo funo mwali jetina Julian Alvarez ku pound bukade 10 mwabiri mzee yule bukade nga 15 ku muganda banga ulize mpulogo medem ibirala byonna ya kudingana doza aliye chironga nkomye wesawa 3 ngatuvude mbidango na maulire ngatuvude mbidango na maulire sogwe chebo kula sigala ngo tumbude simba na tempo yogo medembe na byogere ibirala ekiro wali kule preview ya bana sambi chebo kuna no kusesida ku mpira kuna gula wa World Cup na timu ya gwanga ya Mexico wenebe samba timu ya gwanga ya South Africa nchecho yesa wanya wawudi kapi yena kumusiwono kusimba ya mpulugu medembe nida kukira mna kubanguli nsimbi ni wana wafabado tibo mkazanya kabingo masafu kwa beti ngalumba kodi za fesili zilike mpili ya jale ile jawene zidenga 10 juni bila bili mukaga njiga kanya kubira ngo njiga kwa DFA ya bingo nenga na beti nga itakuwa DFA ya mapesa ya 6 bibili 10 6 15 sistemu hashies sketch VIP cha lero VIP na katambula ni boja nga mvude kumuzinda alo rumba kodi ya fe ya mapesi lista 2010 sita 15 style muhashies wa super single od 2 plus ni od 3 plus kodi ya star 2010 sita 15 sita 2 hashies ili singa kao tukubile customer care number ili 0 5 5 chenda munya 5 5 6 8 ne 0 5 8 0 5 5 5

chinkubye naku koye nti bula lya sente lye litunuza abantu nga ababikire naye nga kozi kunganya neziwerawo ensobero giwewula bayawukana kimanyi nti no bula lya nsimbi erimpesewese so nabadde n'ekizibu ekinkulungula obwongo baana batuu

0: uniform ensiye biro tebirungi
1: botule nnyo mujamu ngaweta agoku kakkanamu funayo buyiribe nnyo ngaweta agoku etiriza nywamu omusana baguba bereketi we umuzemu no mumidogwa ebugu mubwedi itirira we umuzemu nga wenywera
2: 7 up super duper refresher
3: Abange, aba kuchalo cha kuno, esawa yeno, obunde bwebuno, suwamanisega watani se, toka mali ya uze zile sawa ze, obulira.

0: 78
1: Yeah. This is unusual.
0: Simanyo baba wacha na kuma wadi saa kuli mbasi. Nse endaba ukufale badja kusande babu we. Chiri wacho kaba. Bajifuruma kumashaba ambi mutawulo na chitula kumadala nga chulirizo muimba. Chulirizo muimba kwa eri wa malambu. Ndoboza ya laba siri na senti. Pamanta pamante. Kwe kutaba anguka. Nande kage. Ndaganza baziweza wu. Alowo zantie mirembe jinava kwezo sente zano nyane zisingo kwa gala kwena mwagalanga bwebu yimba bwechiwuliriza kati bana ba mama mwemu napa ku magazi nchi ndente teke ya application oba nyizo kugwa ya manyo mwana ya imba na gati omwenzo musirwa yenda kurusebenju awo kumulirwano abanga maddu amangi gakulese nyama munju no gujuba na kumukene
2: ngolola bieme
0: meme tatedira
2: ngolola
0: ngolola bieme wala

0: Sajaka waka chuchuna ata wetu wa bakulu nyondo munange tata wanga ala nena wa girika giri kirubu kanda kema kakamine fure beri fure badebo na straka kako ndozo kafunye kafuda wala bawa kanda ubimba nguwamu mbanga mune uome rwenye suka samu nga sukure suwa muzo kumu nage dashika zio tambla tambla basari wafuru nje nyo abili musa tuzo kazo kabili musa mfuse ngamba zezula mune ukulizo sifunye kumine mu zo na kuruwa yetu wa gamatino munange chitambla chitia yomu
1: kayimba kayimba kwa kaba jaja ya liyaba susuta ngeraba wana nyo nere nonu wakusa tumbu baba umudemu. Ee, so nge singa batemazi uli la
0: bajaja
1: baba, nikadili mokuna kusatu baba bagenze kwa kukwana kwa oba kuzubichi kwa oba genda kwa musawuna
0: hee
1: pera kato mtu wakulimba mwolo kusatu banyenya
0: chenzu de ense gende kula umayi tuwele nyo sometimes kumikuli uji tuwele no gamba antipa nange ya wakatulichi mweku ido kumungaleza amati
1: obu galo
0: ndoli ya kuru kuru kuru kuru wananga wakulistayo mweku ido kumungaleza wai kuru kuru kuru kuru kuru kuru kuru wanange ya basiramu habari wanu wewe mwanikile ku Allah mungaleza amanyo ni hako lukani hey wakule ngira uluwa bakutunuli the way bati nga wakamba why fengato tuise
1: fengato tulawozes
0: no meno kama tia haa abasamize mweku doko mungaleza amanyo sebo mufamu haba ntubali niba imirye ni wakuba mungaleza
1: amanyo nabaya dini ya wajaba kilirizamu nabaya dini ya bujaja dala
0: kati ya wala lakwe mba kwa sizo kenokule ngila baine ngili jibadamu na amanyi walo kana kaimba nga bobu

0: Olukiiko lwa minisita 30 abaludde oluvuganya gavumenti lwayanjulidde paalamenti ya Uganda ey'12. Agambye nti ensonga eno nkulu nnyo era n'atunuulira olukiiko lwa minisita 82 aba gavumenti eya wakati abaayanjulwa jjuuzi. Mu bano kuliko Harriet Nakwede, mubaka akiikirira disitulikiti y'e Kayunga, omumyuka wa Nampala wababaka mu paalamenti ku ludda oluvuganya gavumenti, ate era minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'obwa pulezidenti Gonzaga Sewungu akiikirira Kalungu West ku lw'ensonga z'abaazirwanako ne minisitule y'ensonga ez'omunda Yavira Sebina Lubowa Nyendo Mukungwe ku lw'ebyensimbi, okutegekera ebyenfuna by'eggwanga Timothy Batua Jinja East ku lw'ensonga z'ebyobulamu Elias Luyimba Zinalukola owa Kawempe South, no Kawempe North, engano ye ssaabawoleza wa gavumenti ku ludda oluvuganya gavumenti, n'oluvannyuma n'ayanjulirako n'abantu abalala Jacob Oboth, sipiika wa paalamenti ya Uganda, abadde ayagala okumanya ebikwatagana ku nsonga y'abaminisita bano abalondebwa, obanga buli omu alina gwakwatagana naye ku ludda olwa gavumenti. Era minisita avunaanyizibwa ku byobulamu Chris Baryomunsi n'anokolayo etteeka ery'15 akawakati ak'okubiri akagamba nti baminisita ab'oludda oluvuganya gavumenti bagwanidde okubanga bakwatagana bulungi n'abo ab'oludda olwa gavumenti eri mu buyinza.
1: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
2: Edda ng'omwana waweza emyezi 3 oba 4 nga jjajjaawo mukazi ku ludda lwa kitaawe amutuuza, ng'addira embugo n'azissa mu kinnya n'amutuuzaamu. Engeri eyo bw'egenze eddibizibwa, olwo ne babatuuza mu bibbo baabo mu bbaafu nga bwe bakola ebiro bino. Jjajja w'omwana omukazi ng'agula engozi ya mita nga 2 ez'olugoye n'amutuuzaako. Eno y'engozi y'omwana gye bakozesa mu kumuweeka. Engozi nga tebikka mwana, ate omwana tannamera mannyo nga taweekebwa. Bafumbawo muwumbo gw'emmere ne bagulya, nga wano nnyazaala waawera nakawere olugoye ekibbo awamu n'akambe.
1: Okwo kwe kumanya bugagga.
3: Ye Kamalabyonna wa Buganda, munnamateeka Charles Peter Mayiga akuutidde abazannya wamu n'abawagizi b'empaka z'emipiira gy'amasaza aga Buganda babe nga beenyigira butereevu mu kulwanyisa ensaasaana y'akawuka akaleeta mukenenya gatako okwolesa obumu, kubanga bino by'ebimu ku bigendererwa ebikulu Ssaabasajja byazzenga akkaatiriza awamu n'okusoosowaza eri abantu be. Bino Kamalabyonna abyogeredde Bulange Mmengo bw'abadde akulembeddemu omukolo ogw'okutongoza empaka z'omupiira gw'ebigere ez'amasaza ez'omwaka 2026, n'asaba abantu okubeera obumu newankubadde waliwo enjawukana mu by'obufuzi, eddiini awamu n'ebirala.
4: Mu abasookawo mutandikidde mu bbugu mu Luweekula ne Kaggo, era twesunga nnyo okubeera nammwe ku lw'omukaaga tulabe obanga Buweekula ekisaawe ekikopo yafuna kyalukisakisa oba egwanidde ddala okuba nti yakitwalanga eddamu bye yakola omwaka oguwedde. Ssaabasajja Kabaka yakomawo mu 86 okuva mu buwanganguse n'azza essuubi mu Buganda. Era okuva Kabaka lwe yalinnya ku ttaka lye lino, ekimu ku bintu by'asinze okukkaatiriza bwe bumu. Buganda erimu amawanga mangi, fena tukimanyi. Tusome eddiini za njawulo, ebyobufuzi bya njawulo. Waliwo abaagala nnyo NRM nga Suleimani Ssejjengo, eri ewaffe yateekayo n'ebipande. Waliyo aba Nuupu nga Paulo Mugambe, naye oyo okusooka yali wa DP kati awo simanyi bulungi. Olw'ensonga ezo ez'enjawulo tulina okuba obumu mu Buganda, ekyo Kabaka kyatwagaza.
3: Ebimu ku bigendererwa ebikulu eby'empaka zino kwe kubiriza abantu naddala abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa mukenenya. Wano Kamalabyonna w'asinzidde n'asaba abazannyi okukozesa ebitone byabwe nga bafuuka ekyokulabirako mu kumalawo ensaasaanya ya mukenenya.
4: Kati wano tulwanyisa mukenenya, tumugobe wano. Mwe abasambi b'omupiira, kapiteeni ow'e Buweekula, kapiteeni ow'e Kyaddondo, mukubirize bannammwe bataase omwana ow'obuwala. Mwe muba musooka okwewala mukenenya, kati mwe muli basereebu. Bwe mulwanyisa mukenenya abantu babawulira. Kati gwe kapiteeni bw'ogamba abavubuka bwe mwenkana nti mwekume mukenenya, bajja kuwulira? Oboolyawo okusinga ffe bwe tunaayogera temusobola kuba bannakinku kwenkana basambi tugambe baaseno nga mulina siriimu. Kale oba babuvira. N'olwekyo mwekuume mukenenya. Ennyingo ey'omukaaga yakusitula bitone munteka tekeni yo kusitula omutindo kusitula bitone ekitone kyekirabo katonda kyakuwa mu butonde wo.
3: Ye David Birunjo mukwanaganya wa Airtel Uganda no muntu wa bulijonga bano bebavujiriza abakulu abempakiza amasaza agamba nti Airtel egenda kuteeka sente mbitirivu nnyo mu mpaka z'omulundi guno.
5: Era tuvuddeyo nga bulijjo tugenda kuteeka mu sente ezeetaagisa okulaba nti ginemizanyo gigenda maaso. Era tutwala akakisa kano okujukiza abantu nti Mukenenya akyaliwo kubanga gwe mulamwa gwa kampeyini eno ey'amasaza 2026 atanaba kumanyanga bwayimiridde agende yeekebeze amanyebwa bwali amanyi bwali nga ali ku ddagala aligumire alimire eddagala ate tuleme kuvoola abo bonna abalwadde gwe mulamwa ogwaleero oguli mu tournament eno. N'olwekyo tusiima tusiimira ddala Ssaabasajja okutuwa akakisa okwebeegattako ku lwomukaaga tujja kubaawo mu kisaawe mubende nga buweekula ezanya ne Kyaddondo be baggulawo ate nga kisoboka kati ku Airtel Smart Connect osobola okulaba emizanyo gino gyonna oli mu nnyumba yo kubanga tulina ekipya ekiri ekya Airtel Smart Connect Home Broadband buli dduuka lyaffe eriri eyo osobola okugendayo atasobodde okubeera ku kisaawe ng'okozesa amayengo ga intaneti edduuka nga ekizungirizi okulaba ebigenda mu maaso. World Cup temugisubwa, amasaza temugasubwa.
3: Ngate tunakusibula katusoke tugeneko na tema ulira kavude monsonga zebio bula mtu kumautu kusibule na inga zida chika zili 15 zezaka hita kusawe 12 ezo regulo.
6: Gano gema ulira gebio bula mu Radio Simba.
2: Abebio butebe nkevu awamu na abavunanyizwa kubio bula mu district ya Arua mbuchiko wakono bobu gwanjwa wa Uganda beyonge doku tunule nkaliriza no kuongera potolo kunsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo nganabe Congo batunulira ekibuga ekiyitibwa Aru ne Ariwara olw'okwerinda ekirwadde ekyebola mu bugwanjuba bw'ensalo Odura Machaku mu kibuga ekya Arua City. Ngeno kigambibwa nti abantu bangi batambula okugendayo olw'okukolayo emirimu mu Arua City. Betty Otekat RCC owa Arua City agamba nti omulimu gwe baliko gweyongera okwetegerereza ddala okulaba nga tewali muntu yenna amalaga salakkereje okwesogga Uganda ng'akakaatanye n'ekirwadde eky'Ebola. Ekibuga ekya Arua kirinayo abantu babiri abaayawulwa ku bannaabwe nga bateeberezebwa nti obubonero bwe balina bulandibanga bwekuusa ku kirwadde eky'Ebola nga bakyalinda abakugu bamale okulangirira oba abantu bano balina obuwuka obwo oba nedda. Geoffrey Adiga avunaanyizibwa ku nsonga z'ekirwadde eky'Ebola mu Arua City agamba nti bangi ku bakongo abasinga babadde baagala nnyo okwesogga ekibuga Arua nga bayise mu makutukutu ag'obukubo kyokka bonna bamaze okubutaayiza tebalina we bayita. Eddwaliro eddene erisinga okujjanjaba abaana mu kibuga Jinja Nalufenya Children's Hospital ligamba nti kati buli mwezi lifuna abaana abalwadde ba Nalubiri abasoba mu 8. James Kitonsa omusawo omukugu mu ndwadde z'abaana agamba nti omuwendo guno gweyongedde nnyo nga munene kubanga mwaka gwe 2024 abalwadde baalinga 76 kati baweze 8. Bagamba nti bangi kubo batuukayo ng'embeera mbi nga tebasobola kubajjanjabwa olw'embeera gye baba batuukiddemu. Kitonsa agamba nti waliwo abasawo abeeweereddeyo ddala okukola ku balwadde bano aba Nalubiri era bakola n'abumalirivu obuwedde emirimu. Kitonsa agamba nti abaana 6 be bafa buli mwezi na n'okusinga kiva ku kubulwa ddagala hydroxyurea eriyinza okubayambako ku nsonga y'ekirwadde. Obungi bw'abantu mu nsi yonna bwewunyisizza abantu mu myaka 7 egiyise ng'abantu abaali obuwumbi obubiri mu 250,000 bagendedde ddala ku bantu bangi. Mu mwaka 2022 obungi bw'abantu bwatuuka ku buwumbi obuwerera ddala 8. Wabula ensonga eno abasawo bagenze bagitunuulira ate ne bagamba nti kijja kwewunyisa ensi y'emu ng'omuwendo gw'abantu gukendeera ku misinde egitayogerekeka. Abakugu bagamba nti ate abantu abazaala kati bagenze beeyongera okukendeera nga 5 ku buli 10 ku bantu abali mu nsi abasinga boolekedde kuzaala baana 2 buli mukazi kino nga kivaako omuwendo gw'abantu okugenda nga gukendeera. Abakugu beeyongedde okwetegereza ne bagamba nti ate bwe kituuse ku basajja nikidda ne mukati ne kyewogoma nti abasajja abamu n'amagi gaabwe agazaala gatandise okunafuwa olw'embeera y'ebirowoozo ebiri mu bantu abangi mu nsi yonna so nga ate n'abalala balina ebirwadde ebibakwata n'abalala ng'amaanyi g'ekisajja gagenze ganafuwa olw'embeera ezitali zimu gamba nga enkyukakyuka y'embeera y'obudde emikka egy'obulabe awamu n'ebirwadde ebigenda bikwata abantu. Abakugu bagamba nti bagenze beeyongera okukebera abasajja okulaba amagi gaabwe agazaala nga mangi kwago agabo bagenze bakebera tegachi asobola kuzaala baana ekiyinza kuleetera abantu bangi mu myaka ejijja okwewunya ng'omuwendo gw'abantu emisinde kwegukkira miyitirivu.

Kuchana no musamva kasi sasa tuve mo ferry sima pero kama nunge yetembe loka timu bato fidi mboka na boss jam kafuna live of course yanzo msajia wewe kayunga date dawa kwanga sanga sema tuma nze komanda wanu kale ulo mlevu za tale ndine bula nze mlevu zwa cha sachino nanta ga kumikola la tent manya kasaja wewe kali of course jode mo ofisi ya boss mande thimo yanteka na ngamba kaungeza kanobera unge msongozi manya menyango sema tema buli songo tukawe ino kutuka okiriza ngalo tulabo tingamza chikongomela liba tulanga na saka katabe bwati nabidanga yetegeze songa zino pola pola lokato chipola yuganya wala jino lokwa Mungalo edo teka muka girasi Obano nyona no kwa tambulago Noberango yuwa kumutima Ata nangino zikila maesu kujao sende mkaka mandevu Katono nyoko wa sijao sende ya mandevu Ate mandevu atolo kunzijao Ngato kunzijao Chijia kubachiru mnjukubango kufira wongu wa galanyate

0: katambula ngotuka mantia ne ava pisa tukozeko ndimubakiza mubakiza tuwa wa mwao ne ava pisa tuwadde bade nino muno nyako mukambe waye ava ate wakozotia ate ne wakoze bade watu wadde tuwa yakale wada katamina susene kala bangali nga yeye ngamba yeye ebaba yeye ngenda ugira nga yeye wawula ava agamba anti singa batekana zo mundu yo na munene ku ye agamba musaizi yo mubili simu Hey. Agamba mazima katono mugulo siyenze just bansiba ko mtu gambuzi kundi isangu na yakata misikanga
1: ababigabe ebintu ebacho na bateka kama nyaga abantu because some people yet agenda kufaayo kwetegereje yeka start no tadeke linya wansi at times abumwa babale chibaya siku muntu agamba eyo hey, you tambuze what you spoiling someone's name tena chali akutegera tena so we have parents bana mugenda kutabazadi Tine chinchichi cha dalaits me, but it's not me. Siyenze, tabanga konze, and I don't think you'll ever see me in such scandals. I'm not that kind of a person. Yeah. Asi kukosa as such, na ye, like for my image, I wouldn't want to bring out my image like that. The season be brandy and give way. So na sandi agade jizi imba in such a manner. Because era mba deonga, struggling and hustling in a different way. Nga tedi mu bintu byekwasaganyiza ku ebyo kitegeera so oyo sinze and also bambi abantu abata ebintu ebyo should mind about our parents nteka kama nyagafe
0: akomba ne ku pass nagamba mazima katona muguru oyo sinze ewe nitegezana katandi bulungi bale abaina kumutambia ba ali banda kafuna basajja bange bamanyi nga temuli boza atoko na gomu musanga atogo kutambuza Gata msango. Engeri jaka mendi siye ye. Buli ya kaina kajiriti nge. Buli ya ina wakarabi yeko. Kajiriti ngo kajem simio. Saidi yeno msijia yoriyo simba. Of course wakusa tulumanyi mbane ayima. Nga tuwete geze nsonga sinu mpola mpola. Ngabwe zino kutambula. Ate yeji atambuli densonga. Nga yebu wazidaba. Ate nabaranga yebu wazidaba. Senteme. Nyanga soko buza kwa kuriyo simba.
2: Insani soko kubela kuwa no mrundi omlala. Muli mtia msibi mtia wa nemwe. Naba uliza sedume lobogola simba. Mwewa lenyo temujia ngoku.
0: Enso nga tandikile, tuino mula mwaga fukutu ino kwa ugera ko. Nemo nchuita weda chike, emu bidi satu nya. Omuimbi ya soko kutobu tambio ya lidi zaya luzinda. Nyinza kuga mantitivu wa mkola mogu judani hamu. Inti, yelinye ya tambula nyo, okusingu zila wali nga tebuna wako teibwa.
2: Wa mkola more harm than good. Chowo ino mbanya, genda masu.
0: Kati, abazeka o gloria ya bugi ya tuwa mwa o. Wali wabala watu wademu ono mwana waka pati na ya tuwa amua wo of course nzi awali wabantunga nemba kafunye katingaze siku ongele wala wansonga chimanyi musango kashi ya linga omuyimbi chino chumunga tako chenkanachi wachi mtola kwa chenkanachi
2: gwani bade na musango kubo gira ko na essence tulimu element ya ino kusomesa egwanga tuino cho gira ko chintu wacho si chirunji cho ebya dalte chena chichongera ku muyimbi just kila gabula zintu muyimbi lifestyle ya itamu ne income ya jafuna mu kuyimba tibi balancinga obo chitegera kubanga otu kila moment nga toina control kwani ya ku recordinga mu kasera chi kiba kitegeza bakupangisiza obwongo bakuguze they have bought you out obo chitegera cheki sokera dala echo kubiri kila ganti mu industry no mulimu hidden business Echitegera kila gira dalanti kale owoli aba bamu banyizo basibe bo na ye since era mulimu abalimu nga twaka kasanti nga ngensi aka kasanti bebo
0: ntibebo
2: kitegeza mu industry mulimu hidden business
0: ngo muntu mulimu okuyimba akwika muwe kwesi
2: aha nga akwika muwe kwesi kati hidden business say etuke kisera nga eri against ethics zo kuyimba kuba muyimbi basically abera musomesa wachi musomesa wa gwanga kati kintu kikachi sawe no chobo somesa nga ota obuntu obwenkani dawo so si kirungi government yaino kwatizamo na ne ngawe ngawe yanonya ababika abantu abatanafa ne banonya yo naje bali oyino kunonya ne banu abatu obutambi obo obo kitegera damage bokola ku society nene nyo yenkana kana na yanguzi
0: katugenda ku nsonga ya fe gwasinga okukala na ku sente ezibazize mu industry na dalanga nga za bayimbi ogamba zikola bubi nyo kusinga obulungi lero ndabiyeko omwami yoyo president wa UPRS nga gaba ku sente nga za bayimbi kamunonya ko wanokusimu nabo bansoro mufu nako tugende okugenda kumula mwagwa fenga nga mufunyeko atunyonyole muko bulungi bibadde bitya ate bitambudde bitya kusaidia iyo jatambuliza ensonga ze mpola yoyo
3: yes kalebule
0: chechi rumana mama
3: ndi bulungi ogamba chi
0: oyira ivugodi yosi

0: yani agakawa so embera nesajjuka mu neenga mu mutubadde tu surveys dako kati jetu again yakolebwa tu chalindide kulaba kati tutusewa kati munsonge ne ya child labor
1: mukadde ke kamwako government we yaletera waka sente ka PDM kaina che kayambye koko wakati awo mukulaba nti
0: kati akasente ka PDM okusingira dala tukiraba nti ekintu ensonge mu esinga okuleta mbere eno buba bwavu omuzadde kisinzira kubanga awaka tebesobola ne omuzadde bwabanga omugagganga yesobola tasobola kusindika mwana we kugenda kutema bikajjo
1: okay.
0: Kati n'olwekyo abantu abasobodde tulaba ebiseera ebisinga abakyala ddala bana abakyala bafuna akasente kana akatono basobola okukakozesa
1: okay.
0: N'osanga omukyala ng'akola mu katale ng'atunda fruits oba atunda nnyaanya naye ng'awerera abaana abatuuka ne ku university kitali kufa abaami abaami tutera okutendewalirwa n'olwekyo kitegeeza nti omukyalo oyo bw'omuwaaka kadde n'akongera mu capital ekiba kinene nnyo
1: singa aba akafunye konna mu bulambalamba
0: singa aba akafunye oba myoga oba PDM kimuyamba n'olwekyo kitegeeza nti abajja kusobola omwana kuba gavumenti erina programs endala nga UPE UPE ojja kwesanga ng'omwana asasula y'emitwalo ng'ebiri ekinene ojja kwesanga nga omukadde oyo oba omukyalo oyo oba omwami ajja kusobola okusasula egyo emitwalo ebiri omwana waasigale mu ssomero ajja kusobola okugula peeni ajja kusobola okugula ekkalaamu ajja kusobola okugula ebitabo n'olwekyo ekyo kiba kikendeeza ku muwendo ogwa child labor
1: okay.
0: Era mu ngeri endala kiba kikendeeza obwavu kiba kimuteekamu akasente mu nsawo nga toba tosuubira kukeera nkya kuwa mwana we ekibbo ky'amagi gena nti gena mu tawuni otunde amagi omukitegeeza omwana ajja kubeera ku ssomero n'olwekyo programu zaffe zino eza gavumenti zirina kinene kye ziyamba
1: okay. Lubogola Simba kooli oyo bwana Ismail Kalanda akunyonyodde ensonga ezo nga bwe ziri tuline mukulu yakyabulivati nze n'agiyita COFITU naye nga ye Central Organization of Free Trade Unions Uganda mwami Erima Jackson mu budakiiko obutono omuntu singa oba omubuulira COFITU eno okusinga bakola ki
2: sobebale nnyo COFITU kibiina ekinene ekigatta ebibiina ebitono ebigatta abakozi buli bakozi bonna oba basawo oba basomesa oba bakola mu katale balina ebibiina byabwe mwe beegattira kakati COFITU nejja ng'egatta ate ebibiina by'abakozi byonna tutuddeawo ntinda wali ofiisi era we tukolera emirimu gyaffe
1: COFITU mukoze mutya okulaba nti ebibiina bino byemugatta okulaba nti bisobola okuba nga byewala mu kubeera nga b'employing oba nga bakozesa abaana abato
2: ekisookera ddala okukozesa abaana abato kimenya amateeka mu Uganda era kibi nnyo ekyokubiri nti ffe tuli bakozi kakati bwe tulaba nga ate abaana abato bakozesebwa kituyisa bubi kakati nga COFITU tubadde tutambula omanyi ffe ba unions tulina abantu baffe okutuukira ddala ne mu kyalo embeera eno esinga kubeera mu kyalo era nga bw'owulidde omukulu nga bw'ayogera ojja kwesanga nga mu kyalo kibi nnyo okusinga atewa mu Kampala Kampala kiri kale kaleko kakati ffe nga abakozi ffe number one champion mu kulwanyisa abaana abato obutakola kubanga tumanyi obuzibu bwakyo era nga nze omusomesa ate nze nsinga n'okukimanya nti omwana bw'atasoma kiba kibi kale tuli frontline fighters okulaba nti okozesa abaana bano nga bakyali bato tekigenda mu maaso ekyokubiri tusinkana bakozi bannaffe abakola mu bifo ng'ebyo eri abaana abo abato ne twogera nabo ne tubabuulira ne tubagamba nti ekintu kino kikyamu era tutambudde

0: mubifo bingi nga tubuulira abakozi era abakozi bonna abeegattira mu bibiina by'abakozi bakimanyi nti okukozesa abaana abatanneetuuka kibi nnyo. Ekirala nti omukolo nga guno kugenda okubeerawo na wano okubeera ku Radio Simba abantu bangi bagiwuliriza mutundutundu gunene nnyo ogwa Uganda. Tubabuulira nti abaana bano bajja kufuna obuzibu. Omwana omuto yalibadde ne bato banne naayiga n'azannya nabo, waliwo omuzungu kyayita social life. Akati odidde omwana omuto wa myaka kumi, mwana wa myaka munaana, omwana wa myaka kumi n'ebiri agenze mu bantu abakulu alina byajja okuyigirayo ebitali birungi, enjogera, ebigambo ebinene, ajja kuyigirayo ebyobulabe. Ebyobulabe bingi bijja mmutuukako. Kale ffe ng'abakozi tukirwanyisa nnyo era tukiroopa, era tuinkalejinga abantu baffe baloope batubuulire embeera eno weeri.
1: Ya oyogedde ku mateeka bw'obadde otandika okunnyonnyola ensonga eyo. Omanyi bannayuganda bo beerabira nti obutamanya tebukugisaako musango. Abantu bano mubabuulira ddala nti amateeka weegali agabakwata singa okeera n'oba ngu owadde omwana omulimu atanneetuuka naawe amusindiseeyo oba oli muzadde we, etteeka likukwata. Mubabuulira nti amateeka gano weegali era gabakwatira ddala.
0: Ekirungi nti abakozesa abasinga amateeka gano bagamanyi nti mu Uganda weegali, era ne bakadde baffe mukwano gwange Mwami Kalanda aba Minister of Gender amateeka bagamanyi era be baagasaawo. Ne ba lawyers bamanyi nti weegali. Akati kampuni zino ennene z'oluusi zikozesa nnyo baana bano
1: naye buno obutonotono buno
0: waliwo buno obutono waliwo naawe noyinza okuba omukubo
1: bo kampuni obutono
0: gamba gwe gwe njogera na kakati banyinza okgende uwe ewuwo
1: anze sisobola
0: nensanga mukyala nga yaleeta ka house gala
1: sisobola mukiza kuba manyeteeka
0: na myaka kumi gwe kakati oli mulungi kakati eriyo amakolero ago oba ebifo ebyo ebikozesebwa abakozesa abakozi ebinene naate eriyo abantu baabwe nga ba contractors eri abantu baabwe nga ba supplying ebintu ba suppliers ng'ate bakozesa abaana abato. Bw'ogenda mu ssamba y'ebikajjo oli owa factory yaalinze role etisse ebikajjo ng'ederivalinga naye ono atutte role eno mu ssamba okutikka ebikajjo eri
1: gye babitikidde
0: erima gye yabirima si ku gundi yaabwe naye erima alina hizana out grower omwana oyo yatema ebikajjo n'abitikka ne babireeta ku factory. Kati omwana oyo tabeerawo oli wa factory tamulaba. So tukozesa omukisa guno tugamba nti mmwe kasi tamulaba ekintu kyonna tubayita babeera mu chain eyo yonna bagamba nti kasi wabeerawo embeera bweti bambi mugiroope tutaasa abaana tutaase eggwanga lyaffe. Abaana gwe musingi gwa Uganda ogw'enkya.
1: Lubogola Simba kw'oli Lutindo Program gy'oliko ndi ne mukulu Jackson Erima yabadde akunyonyola ensonga ezo so nga ate ne Ismail Kalanda naye omu avaamu yakinyonyodde mu Luganda ministry y'ekikula ky'abantu abakozi n'abakozesa ye gy'ava osonga ate n'owa kofitu wenaavira nonja kuba nsobola okukyogera bulungi nnyo. Twogera ku lunaku enaku z'omwezi nga 12 omwezi guno mwe tujja okubanga tujaguza olunaku olwo abakubuulidde gwe yaka twegattako okumanya nti tujja kuba tuli mu kujaguza ku nsonga ey'okukozesa abaana bano abatanneetuuka obubi obukirimu asobola okuba owuwo yadde nga muwoza nti ensonga z'obwavu zezimu ku ziba zikireese naye n'omanya nti obwavu ate oyinza omaliza nga eyalibadde akulabirira mu maaso. Naye kansoke nzira obwana Isma oli singa ajja naaga nti naye ate kubanga tulina nina program gye nalaba ku TV one time ng'omwana omuto ate yalabirira famire simanyi oba mugijjukira yali NTV ng'omwana omuto yalabirira famire oli naja na kugamba kino nchiza wa Jackson goja kunyola ku chomwana mutoku banga labira family bwana Jackson yanyunyole ku choko banti atoli wajana uganti okukola abana abano tebayina kukolera dala awojo kubango jo kunya kubalwa ganti abana ne waka tetuba nduza Jackson tuvira odala lumo kwecho echo abana abano okukola mirimo chije batayina kola era bayina kola mirimo chi
0: akate chisokera dala omwana yani
1: aha
0: ye muntu atanaweza miaka 18
1: ali wansi we miaka 18
0: gachi ga Uganda
1: yes
0: akati osanga no mwana we miaka 5 no miaka omukaga ngakane wansi we miaka 10 ngakola akati waliwo emirimu ejireta omwana jata inakola emirimu ejireta sente omwana ngakola afune sente ejo mwana tatekedwa kubera yo naye emirimu gino ejja waka ejo munimira waka omwana abera yo kubanga abayiga okwoze engoye okwoze soani okulimanga betulima sikulima bamwe sente bampimira olubimbi ejo mirimu janja uno emirimu je tuogera ko je gino je bamusasura sente atenga akola nyo ngakwesa amanyi ngatalina na kutekamu atenga gamufiriza n'okugenda ku somero yali badde mu somero tali mu somero banga ali mirimu gino emirimu gino abamu basanga bakola mu bala abamu osanga bakola mu katale bali mu katale abamu osanga batambuza bintu ku lugudo abamu basanga masamba nga batuogedda ebikajjo naki naki akati eriyo emirimu ejja waka that is okay chochiri okay omwana abayiga nejiri kabe tata kabe mama ngatwala omwana oyo mukatali okola ekifo kyokubeera kusomero kikyamu
1: okay we bali nyo bali dala kanzire wa bwana Isma
2: pozera kuongereza ku mwamirima kusinzira question yombuza nti tuina kye tuita child labor nchine kye tuita child work chaludi waka jemirimu eja bulijjo omwana jako
1: yoza ku bintu awo
2: hayira kulujja yoza ku
1: leta yo ali ku mazi
2: aha ejo mirimu ekigendererwa kyajo kuba kutendeka mwana okumustula avemu aberengo omuntu ayesobola asobola okwekolerera ne chaludi leba jemirimu ejikosa omwana ekisooka jimukosa omubiri gwe enkula ye jimukosa mu bwongo jimulemesa okusoma sawa omwana yenna mukifo omwana yenna yenna aina kuba kusomero ekyoka omwana aina kuba kusomero emito ina mukozesa mirimu gitataganya nsoma ye toina mukozesa mirimu jimulemesa kula abaana bakona nsanga omwana nga bamwetisa ebintu ebyamaanyi nnyo byatasobola n'abeera ng'akona abamu babateeka mu mbeera ey'obukaba nebikosa obwongo bwabwe nebibonoona nakulanga omwana nga ali mu mbeera etasanyusa naye nga omwana bwe tutandika okukigeraageranya ku mwana kisooka kuddamu ekibuuzo kyo omwana omuzadde kasitaakera n'azaala omwana omwana yalina okulabirira omuzadde alina okulabirira omwana ekyo tteeka kiri mu tteeka lya Uganda so si omwana ate okulabirira omuzadde
1: okay.
2: Ekyo kikyamu nnyo okuddira omwana nti omutumye agende atunde amagi akomewo aleete abaana obusanga bugamba jajja tata yantumye nkole sente za school fees ez'okugula
1: kubanga embeera mbi waka jajja ayinza okubata kyasobola ye kukola nga ya omwana ali wa jajja
2: naye jajja si azaala omwana omwana aliko abamuzaala abamuzaala balina okulabirira omwana ekyateeka omuntu yenna
1: ate mu mbeera nga abamuzaala tebaliiwo
2: abamuzaala ebaba tebaliiwo ekyo obuzibu bwo bubaawo ebiseera ebisinga ensonga eba ya nyingiza yesinga okuleeta obuzibu kuba abamuzaala ne baba tebaliiwo naye ng'ennyingiza weeri
1: ng'ate n'etteeka likikugira tebaliiwo naye bw'oba gwe omulina gwe noonya enkola gy'olina okubanga tomusindisa ono
2: tomusindika kati bw'ogenda okitemaatema omwana bw'aba tannaweza myaka 12 takkirizibwa kukozesebwa mulimu gwonna gwa nsimbi nga tannaweza myaka 12 emirimu gyokka omwana oyo gyakkirizibwa okukola gy'emirimu gye twagambye emirimu emitonotono egy'okumutendeka okumuyigiriza omwana kasita.

0: aweze miaka 12 wakati we 12 ne 14 asobola okukola emirimu emitonotono naye tugiyita light work mirimu emiwewufu ejija mu myaka gye
1: so sigine jeno mumenye ekifuba
0: mugongo aina okubanga aliko omuntu amu supervising ali ku myaka 18 n'okugenda waggulu
1: n'ekifo waakolera
0: n'ekyo ekyokubiri aina okubeera nga afunye olukusa okuva ewa labor officer
1: ako kakulu
0: ng'ebbaluwa weeri
1: ako kakulu
0: ekyokuna talina kukozesebwa kiro ekyokutaano n'essaawa zaakozesebwa tezirina kusukka saawa 7
1: nejjagaeri makyayogeddeko ekyekifo omutadde mu bbaala gwe wowoza
0: kitegeeza taina kugenda mu mirimu waliwo emirimu gye tuyita hazardous gye tuyita hazardous kuba emirimu egiyita hazardous gye gikosa omubiri gwe oba obwongo bwe kati bw'omuteeka mu kifo eky'ebbaala gye giri hazardous kuba mu bbaala abantu banywa mwenge bano bawemula bano bakola bino bano bakola biri kitegeeza giba gimukosa omulimu ogukosa oba ogukosa omubiri gwe omuli okubanga tusanga mu mafactory agamu niweesanga nga ebintu ebimu abantu abakulu bye bamanyi nti bya bulabe nga batyo bikwatamu nga baleeta baana bato bye babikwatamu kuba omwana omuto yetabimanyi abakulu bo bibakosa obulamu bwabwe bo tebasobola bikwatamu nosanga emirimu egimu nga emirimu ya kutema bikajjo omwana bamututte musamba atema bikajjo ali mu bigere emisota gisobola omuluma ebikajjo yenna bimusala ebiti bifumita
1: bano babeera mu chemicals bazikwasaamu ngalo
0: ngalo so amanyi bw'anaaleeta omuntu omukulu ajja mmusaba gambutsi ajja mmusaba gloves ne sente zajja mmusaba zijja kuba nyingi kuba omulimu ogwo nga gumukosa omubiri gwe so ebyo byonna naye kati asita omwana wakati w'emyaka 12 ne 14 tukyogedde naye bw'aweza emyaka 14 ne 17 awo aba asobola okukola ku mirimu emizitozito muko naye era nga tegisukka busobozi bwe
1: naye ngaera n'ebbaluwa eri eya leba ofisa
0: n'ebbaluwa ate nga emirimu egyo era tegikosa mubiri gwe ekyenjawulo ku kino nti asobola okukola mu mirimu egizitowazitowa muko egya ssente so mu bufunze kyengezaako okutegeeza nti tekitegeeza nti omwana waaba tannaweza myaka 14 talina kukola kasita aweza emyaka 12 asobola okukola emirimu naye nga giriko okugoberera emitendera egyo bwe mba nga kati nga ggwe ng'olina omulimu gwo omwana osobola omuwanga emirimu nayera ng'oluggya lwo naye kyolina nga kye nabagambye nti naye talina bikola mu biseera bya kusoma
1: okay.
0: Kirina okuba nga tekitaataganya kusoma kwe osobola omuwa emirimu n'akoleza ku bintu n'akoleza ku ngoye n'akolerera oluggya naye ebyo bisobola okukola nga weekend oba holiday enaafuna akasente akatonotono ng'emirimu naye tegimukosa ate nga tegikosezza kusoma kwe
1: bwana Jackson
2: yes,
1: oyogeddeko ku kyokuripootinga njagala kukigatta wamu ne bwana Ismail kyabadde ayogerako ekya labor officer oli singa aba alabye omuntu ali mukozesa omwana ali wansi w'emyaka egyo gye twogerako ayina kuloopa wa
2: wangi abasookera ddala tulina ba LCs buli kifo kyonna mu areas gye tubeera aba LC gye bali so ate LC vice chairperson ku buli LC yonna yavunaanyizibwa ku bizibu byaki by'abaana poliisi weeri naffe abakulembeze aba leaders ba unions wetuli tulina ministry ya labor balina n'ennamba kwe babakubira 0116 toll free n'okuba n'oloopa labor officers buli district erina labor officer kakati ebyo byonna naffe bennyini genda obuulire omuntu nebwogenda mu factory oba eri manager w'ekifo ekyo webakolera naye waliwo ekintu kyewabuuziza nti omwana oyo singa abeera ne jjajja nga taata maama baafa jjajja muzadde yazaala taata oba maama nga nze omusomesa ndi muzadde abaana b'ensomesa sinze mbazaala naye ndi muzadde era nina okukwata abaana abo nga ki
1: so nga ababo.

0: mbeera eno ey'okutemula abantu, ey'okubba obusimu, ey'okukola ki. Naye nga ekituufu kiri nti bano abaana bandibadde bali ku ssomero. Katufe nga gavumenti tukola emirimu mingi nnyo egyogezaako okumalawo embeera eno. Ekisooka, omulimu gwaffe ogusookera ddala nga gavumenti kuteekawo mateeka. Amateeka tulina Children's Act. Omuntu akozesa omwana atanetuuka emusalira emyaka ebiri mukomera. Bw'obanga okozesa house girl, oyina house girl awaka, mwana wa myaka 13, myaka 14, nga emitendera gy'oyina okuyitamu okumukozesa tewagituukiriza, chansi nekwata bubi n'ogulwako omusango, etteeka likusiba emyaka ebiri. Era tu amateeka gano tulina Employment Act, etteeka ly'abakozi, mukimanyi twalikyusaamu, twaka president yakaliteekako omukono wiki singa 2-3 emabega. Tulina ze tuyita Employment of Children's Regulations, buno bye zitematema obukwakkulizo bw'olina okuyitamu okukozesa abaana. Tulina amateeka agako getukola getubaga agakolagana ne prosecution, okukwata olw'okusiba, okukola ebikwekweto, okuvunaana abakozesa abaana bano, nalwo tunaatera oddifulumya. Tulina gye tuyita National Action Plan, eno yeetematema biki bye tulina okukola okulaba nga tumalawo embeera eno. Ng'ovudde ku mateeka, tukola ze tuyita inspections, tugenda nga tulambula ebifo bino. Tubuli kwota ba buli myezi esatu tufuna ttiimu zaffe ne tugenda nga tuzisindika mu bifo ebyenjawulo. Ekyenjawulo nti tetunatandika kukwata bantu kye tetunaba, kuba tugambye n'amateeka gennyini tukyagatereezaamu. Naye nga ssaawa yonna tugenda kutandika obakwata. Naye ng'okusinga kati kye tukola tusomesa.
1: Ogenda omukwata.
0: Ng'etteeka balimanyi.
1: Ng'omusomesezza.
0: Kuba bantu bangi nnyo we mutuuka eyo bagamba tetukimanyi ffe nti tuzza omusango, tubasomesa. Bwe tumala obbasomesa ne tubawa warning, ne tubalabula, n'abaana abo ne tubagamba babazzeeyo mu community zaabwe, abaana baddeyo basome. Kati tubadde mu mabegako tuli mu kulambula, kati tugenda nga tukola follow up okulaba mateeka ge abantu bye twabagamba okukola babikola. Twatambula eyo ne tugenda mu birombe by'amayinja gye bakubira amayinja, ne tugenda mu masamba, ne tugenda nga tubawoninga bye twasanga, n'abaana ne tubagamba bazeeyo. Kitegeeza bwe tunaddayo ne tusanga ng'abaana bakyaliyo bakola, tugenda kutambula ne poliisi tubeere nga tubakwata. Ate era nga bwe tukola kati nti tugenda ku maradiyo n'amativi nga tugenda tusomesa abantu, nga tubasomesa ekyokukola okutegeera ebulabe n'embeera eno ey'okozesa abaana nti si ntuufu, nkyamu. Era nga gavumenti tukwasaganya n'ebitongole bingi ebyannakyewa. Kati ennaku zino kya mukisa mulungi, gavumenti etuwa ka sente ketukozesa emirimu gino. Era tulina ebitongole bye tugenda okugenda nga kubanga ffe nga gavumenti newankubadde tuwandiise ba labor officers, kuba kati Uganda erina ba labor officers abasukka mu 200. Buli district, buli municipality, buli city erina labor officer, naye tekimala. Labor officer omu mu district tamala. N'olwekyo tugenda mu bitundu ebyo nga tufuna ebibiina ebyabannakyewa, NGOs ne CSOs, nga tuziwa ku sente, tuzifandinga zibere nga zisobola okukolera emirimu egimu ku ground gye tutali.
1: Bwana Erima Jackson.
2: Yes,
1: mukulu anyonyodde ensonga eyo. Gwe ogwa mu union ez'enjawulo, ate ng'oli musomesa, ayinza okubanga alina kaaleseeyo. Mwengamwe ng'ogyeko ku ebyo byayogedde, mwe mukoze ki ennyo ng'ogyeko ndi kati oli ku radio, TV obeerayo, ki ekirala kye mugwezezzaako okulaba nga mubuulira abantu bano ekikolwa ekyo ndi kikyamu era tukigyewo tutya?
2: Gye nasookeddeeyo neŋŋamba nti nga trade unions twogera n'abantu baffe, bammembers baffe ab'enjawulo, nga tuloopa ensonga zino. Ekyokubiri, tusomesa abantu baffe basomese abantu abalala. Ekyokusatu, tusaba abakozesa bongere ka sente ku bakozi baffe basobole okugira ki. Ekyokuna, twagala abaana bano babeere mu ki, mu masomero. Era njaga okutegeeza nti abaana bannaffe mwe

Dakika ziri satu kumpi zakaita kusawa biri ezekiro kino. Musibi mtewe banafewa batu uliriza kaseira kama ulira gali mbufunze nze waguma chisule. Parliament yesabye government wabewe chama angwe chikolebwa kubanga abantu benaku zino batamye bugo kunsonga ezikwataga n'okutwalira amateeka mu ngalo nga baumiza abantu bangi kuseka lotera nga nebibabaddeko abamu tebabitegedde. Kino kye kiddiridde enfa y'omuvubuka yali omuzanyi w'omuzanyo gwa rugby Sydney Gongodio eyattibwa ennaku z'omwezi 5 June w'omwaka guno si wala nnyo kumpi ddala n'ekibuga Kampala. Waliwo bannayuganda abagezi mu teknolojia abeesowoddeyo ne bakola app ekolesesebwa ku simu n'ebima bikalimagezi ebya kompyuta ne bagikwasa gavumenti ng'egenda kuteekebwako obubaka bwonna obukwata ku bitongole bya gavumenti nga buli muntu kyeyandyetaaza okumanya nga kyekuusa ku gavumenti akisangirako awo wennyini ne kimuyamba okukola by'ayagala. Abatuuze n'abakulembeze mu disitulikiti ye Kyankwanzi bagamba nti enguudo eziri mu kitundu ekyo zibafuukidde kizibu nga ziriŋŋanga enkomoggoli z'emiya omutegerwa emitaagwa ezeetaaga okubaako ekyamangu ekikolebwa. Teekateeka okuwulira gannamalala mu bujjuvu kanaawera akawoza masiga. Program Kiwanja Sports yeddako.

kulubo kula simba we bali kubera ngo uliriza akade ngabwe nkugambi bandi bali tumaliza olutindo nti omukulembeze we gwanga agenda kubera nga ayogera ko eliye gwanga ku nsonga ya ekirwadde kye Ebola basaba ne banyabo omukulembeze atose era katumwe yungeko tubenga tusobola kubera nga tuliriza obakabwe.

tujanga tulia NC okubira dala mwaka gwa 2014 bwe twayanjulira bana Uganda NC mpye nyo twalimanya nti enseno ejja kubera yansasage erejja kwewunyisa abantu bangi nyo kyetuva twabasalawo nti tugikole abantu bajja jino nyanga gyesangibwa physical nga tibagiraba naye ngaesigadde mbwongo bwabwe bagiwa manta bagino enyejeeri eyitibwa neyimbira byange ekibuga kyayo ekikulu kitibwa Coca Coca City era ngaekuza ennaku enkulu zibeera 3 zeku.

kujja mu muliro ng'ensena ejjukiza abantu nti munsi muno gy'olwaniriro bwenkani dawu n'ekutuyanya tolina kyojja kunyuka nayo ensi wandibadde ogijjako amaanyi olumu n'ogireka n'eseeyeya nga bweyagadde kubanga mpaawo ky'oligikyusaako walaayi nga bwe wagisanga bw'ojja ogireka ne bw'olibeera biliyoniya ne bw'olibeera omwava asembayo kati olumu ensi gireke obeere ng'oginanga agigyeko engalo obeere mu idoling nga bw'olaba emmotoka bye bagijjamu omuliro n'eseeyeya olunaku olwo tulukuliza kalangala tubeere eyo tusangeeyo mu bibira byeyo abantu ne balowooza nti batuzeeyo kufuka eps mwetwava nedda si bwe kibeera tubeera simba ng'ekyusaako ebbala ly'obulamu bw'abannayuganda olunaku olwokusatu luyitibwa international day of freedom bituli byereere biraka byereere lwe lunaku lwe tubalaga bituli byereere biba biraga nti no buli muntu gw'osisinkana ali mu kupatikana na nsi eno kale n'ekyo kye tuyita ekiraka nga bw'onoolaba ekituli mu lugoye omuntu bw'ayayaano dutwala ku dduuka oba ku kyalaani ewabadde ekituli bakubeewo ekiraka bwe bulamu bwaffe bwe tuyitamu mu nsi muno tulwane kuva enjuba lwevaayo paka lwegwa buli muntu gw'olaba atambula ayina ekituli ky'ayagala okuzibikira kituli kya school fees kituli kya misolo kituli kya mulwadde ali mulago kituli kya kumubanja looni ya banka kituli kyaki kati mukulwana mukulwana.

0: Layana bada inalaini jasa
1: Waminyira konze chenzi jukira lwe nakusaba akayembe no walampa engeri je wali ozito wo muti gwe weta munga kuchali muto gwe
2: Amina wali olaira Amina wali olaira Amina wali olaira ni kumanyaka tundebera atanga jo lite bafa
0: bintu chi olina fe otugoberera tukugamba chigendo kubera ikavumba ekikutobude we chikutera yana otugenda ne twetegereza ebintu bingi nyo omuntu najja na ngaina kye yali asubira wakimusubiza era nga naye ajja asubira eri waggulu nyo kati okugeza abasajja bangi basubiza nti tujja kuba bulungi tujja kuba bulungi bannange omuntu anaabeera obulungi myaka gibyandibadde emeka gyogati naye wai tukuba bulungi tukiveko buvi oba tukale nga tukyalina ekyumi wali waliwo omuntu ogaa nti tujja kuba bulungi
3: Kiruza kizibu mwesa idea yeyokuba obulungi kubanga obulungi bwinza n'obutalwawo
2: bwinza n'ogwobugwe
0: so tuleme kuwa sente myaka
3: tetuwa sente myaka jeje wonna wejjira ewooma
0: n'ekyo tekijjaawo nti abantu bagwamu essuubi olinaabeerawo nga kati
3: n'agamba nti omusajja namwesuubi wange ebintu tebitambula
2: ati kati waliwo oli anamanya nti omusala gwa kalebule guli bwe guti n'agamba under no circumstances
3: Ani,
2: anda nomawati, sakam.
0: Kazato gambia na sakam season.
2: Yes. Inti. Mwaka guno tuwagala tugulio kapoti ka milioni, nyamu dembe liyo. Tufuneyo akapichi, tufuneyo. Kati natumanya anti kati, achisi mumieze jisoko mukaga. Tujia kuwa tukafunye mudembe liyo na akapichi.
0: Ngogendo makina. Nti ya gamba.
2: Yes.
0: Mbanga weriti.
2: Yes.
0: Ba presidents naba kurembeze. Bamanyi okuwa in the first 100 days.
2: Yes.
0: Olina agamba nti uwe mugendo okulabira nti ndi mukozi. Mbakakasa munaku chikumi ezisokeze obukulembeze.
2: Yes.
0: Bino bite kukubanga bichusi.
2: Ochulide.
0: Kakati na oli cha agamba.
2: Kati togede kuzine zikudo bugui. Tetuzi bala kuwa mwawezi guo bugui zota manya. Na yoku sinila kumusahala gone mfuna yo. Bino vietu subida. Ndimubifuna nembifuna era omaka gugwako no bako byotinga ko nga mukaga kale kino twachi bino biganye buganye naye omuntu atachuko labanga buli mwaka mwe twali kemutukiriza
0: naye musumba ono tusonyiwa kino tuchogerera mu mwalali si mutima mubi singo bera wafumbira omuntu wonga yakusubiza kale bulenga bwagamba nti mubanga lya mwaka ko tugenda kubanga muziko tuvudemu mafumbiriro waliyo chali muziko baga ne mujikola ngo chali muziko kakati nga asubiza n'okusubiza nti no mubanga lya gundi tujja kuba tutandisa okufunyayo ka poloti kakati omwoli awo oluvannyuma lw'emyaka ebiri nosanga omwami ng'obudde bw'obusinga abeera awuliriza pasita ajja amusuubi nti nkitwala mu linnya lya Yesu
2: Kana ya zaajira kuchinana. Basi ya zuku salasa
0: konga na bunda da. Kwa sana nendi gazo. Nebo utachidamu. Nebo utachidamu.
3: Mbanga. Waliyo msajja gugu minkiliza. Ngolaba ageza hako. Ngashichaga anyabuchi.
2: Buganyi.
3: Ni wabayo ni gota jagu minkiliza. Ngolusi ni wabanga achikubi yunga ina sente zaafunye. Bia ya yogira mkole. Tabikola.
0: Waluwa no chikuba na yoko kubera nga yafuda waka ya amba desati yoji golo deburu unji ogena musa angali kumaduka za nyamu eso yobo mochi tegea hii yobo mochi tegea
3: kati yoyo gwoleka na
0: kukenze mdawa nikiwa chembe ya mbune kukenze mdawa nikiwa
4: chimwe ekleziasis obamu mbuguliz agamba anti buli kintu kiriko obudde bwakyo yinza okubanga obudde bw'ekifuna ekintu ekyo tebunnaba kutuuka kukifuna kuba oyinza okuwaliira okifuna n'okibeera nakyo mu bukyamu ekikola obubi n'ogamba singanna
3: nakireka
0: nayo sinekwagiza yabaavu kyetuliko
3: kubanga nze okulinda nja kulinda naye nga ndaba nti olina kyokolawo
0: kintu kijatuukira mu budde bwakyo wasooka n'ogamba nti naye mu myaka emingi tujja kuva mu muziko
2: guno
0: agenda okulaba mukulungu
3: tuve mu single room
2: nemba mukuteena nemba mukuteena naye nga kisiti poloti weri yo nagifuna mu ddeni twatuleganye tujja kuzimba naye biga ni nepo uti yowe ila mta solo guminkiza
3: omuzi banga nepo uti nabao muingire bamba mtandika life nga mulino omuntu usually muingire nyumba nga temuina chitanda muina mfali soko mwakako
2: yes
3: katroli buno kwa bulu ne pinki
2: yes
3: mkalabi yako
2: yes
3: nakati ni obuntu pa mweka gasi kana kemi tuwalo mkaga
2: atemi mtandika mwa atemi mtandika mtandikila mugasi na awe kuso kamo sigiri
3: no omanyika tika mkwile kukarebule njoke na kubisirabi yako akati ama nusuru chwa gula masigiri because Amanda gabeyo kusinga
2: Rihanna, Rihanna, Rihanna, Obera, Obera wa, Oswa Muziga. Ojumani, Rihanna, Rihanna, Rihanna, ojumani tiwane Kampala, waluo muntu, ngatako isa nkugasi, ngali site.
3: Amba nchuma kulu.
2: Abafubu kaba tanika laifu, oina gasa uo. Osula wa.
3: Muhulu, oli muhulu.
2: Osula wa.
3: Oli muhulu, oli muhulu. Hei, katumungu ya gaza
2: na, figa. Zinzenga mwina. Na wasawa.
0: Aliana tukirize.
2: Na wasawa.
0: Tukirize. Mugaso tuwande chakula vila kuchichamu.
3: Kakale, kagaza
0: genda,
3: katono.
0: Genda kusigiri.
3: Kale sigiri, mwina ni sigiri.
2: Hey.
3: Kakate msaja na haku gama nti, mwaka gumutu jakuwa tuvude wanutu genze mu double room. Mwaka negugu wako. Ngestufu double room temukozechi.
2: Temugenze.
3: Temugenze na yenga mufu nyechitanda. Muguze TV flat screen.
2: Yes.
3: Kale mvude musigiri mwina. Dekachi
2: kagas
3: awodula
0: awolaba anti
3: olaba anti waluwe chija nochiwo mwako okola chi
2: ogudako
3: baka tojja kuva mu single room ogeneza ati tukuze polochi tuzimbi mwino kuingira ko mu double room mube kacha unaga matika choke tugine tetina na ntebe wotu tuzaba nufuna ni ntebe mpola mpola we mtu na yo msajja chengambide walinze chisingo kunyiza walogo manyinti taina chakolawo kale gwe no guluba bibyo kakati ni wabayo olinga ye ekitufu kiri nti afuruma na agenda bwezibula akomawe waka bwamala bwabazifunye bye mwayogera ko kukola kandi na chimu chakolako wabula akubira kalebule munne na agama nti mtu dewa
2: ane njuga ne kalebule amaze emyezi ebiri nga yagula obwa tayina go mwala ko monga tamide nga tayina mzagu mzagula
3: otege kacha oyenyi ni kuendekera dalala racho amyeza abanezo
2: ko gokanya mwala bamuli tayina sene ewe kada wakoma wata midde
3: otege
2: atatu afunye mwa mugano okuje wafe
3: abade
2: abade bakula luli
3: tene mudotibo tene
2: mudotibo atukende tene mudotibo bana ba mama atukansiko mutuno nyomu wanguzi waneno akaungeze kalero agenda kuwangula emitswalo abiri bwedi
3: tongero budget zero kubaza mu amanyi mikwano ntese ya nembira byange finals je ziri nyo atenga kutanika no nako orange orange ekateka ya World Cup tugenda kubatuta tukola akasiki kusawa 12 nation ze kaungezi paka sawe mu ne kitundu eye kaungezi kati bwa tatulira kubudde bwa fo bwa bulije kimanyi nti no twazeeke no mumukulike eyo katini paka rutina tuka ku finals za nembira byange.
2: Of course, ncha mukulike ya gena kuwa kwa kusawa kumi ne mune da chika vili. Akafunda katandike paka kusawa kumi na bilise nyini na imbila vya katandike.
3: Nao, nyini yao. Nao, nao, nao. Umufunye?
2: Yes, chuma cha rolinga wano, chuma cha tambula. Tunonye omu wanguzi.
3: Abana bajja musiye na imbila vya nge, mweteke teke. Musigalenga mweteke teko tu kama nguko. Kupatu gena kutu kwa utanika sawa kumi na bilish tundu.
2: Omuwanguzi omuwanguzi afunidwa omuwanguzi ali ku 0-7-2-0-7-9-1 atenezi semba yezo tumunonye kwa tulabore
3: jipulesi
2: wana ye agenze kubiyoto vya jajan na kaima
3: wa ye coincidentally
2: Hello?
5: Hello?
2: Yaba leko sentebe?
5: Tane sewa kwa jema lepato.
2: Nse kalebula nukwedi yosimba?
5: Bane nangye kika yemba benu.
2: Wanji?
5: Nangye zika tabeni wanikazo.
2: Osi nzide kazo ye?
3: Ewa achibuga.
5: Esewa.
2: Ofunye woka message yao kusimi yonga kafa mudotibo?
5: Bane nangye ka message sinna bakkewe ya na yi njisha kwedi yosimba. Bana bezeni asajyo nuko byeda kubaka paraga bibi banaka panka bane mpuliriza radio
2: soko kebere ka message kiliyo katutuke kukoni kuba utandikide wala soko kebere ka message naga tu akuka kosinga shewe
5: bana ndumkun kale mukun kale we banange kamishuzi nsalari kamitwala aduti
2: uzanye mirundi emeka
5: bane uzanye mirundi esatu
2: lelo loka oba bulikana kwa uzanye
5: lelo uzanye mirundi esatu nina yuna uzanye mirundi aduti
2: Je mirundi etano
5: banange mbaga banange mbaga lanyo
0: tweyanziza mubino bena bena
5: tubi
0: tubagamba kwetera kera kavumba mubino bena bena tubagamba ntina abantu abalemera ku bintu beba bijja mu bwa to kolanga bukozi kintu nga buli kintu okikwata ko lubo okubuguma ekyo no kita olubo okugira twali iyo kintu kyangu munsi muno gwo kyo yitanga ekyangu kigenda kukuberera kizibu kubanga era wakiyingira olowooza mbo kyangu naye nseno giyingire nga buli kintu okitunu yingira munti buli kintu kyetaaga bumalirivu ne bwe kikulabikiranga kyangu nnyo kiri n'obuzibu bwakyo bw'otalaba mu kaseera ako so weetaaga okubeera ng'ensoji yingira nabumalirivu kulemerako be bagijjamu omwasi tongera bagamba nti enkya ssaawa 12:15 lwe tutandika tugenda kukuma akasiki okumala essaawa emu enkya tugenda kubeera n'omwana first kiss mwana muwala kana kakuba era tujja kumala just 1 hour ate mwetekeretekere okubeera nga tugenda mu world cup ssaawa nyaze nyini sports team egenda kwekutusa kumpiro gugula wakati wa Mexico ne South Africa katutuzayo mzindalo ewa
2: Burundi
0: Gundeze osoka tusoke mu bantu wakati wanto lo tugendo kuwa indinga bewa basoka buli omu kwa omu kwa omu gugoji okusemba yo gugoji okusemba
3: 1 minute
6: ngabwe nabagambye amanya ne dobozi kaongo boy zena mugana wangoyo kalebule aine kiti kya manyidde muli musajja muyimbi sinza gena nga siba kubye yo ko wano
3: muyimbi
6: musajja muyimbi kasoke nange mbavuge yo kataka nenga kange
2: ife twasiga za kubukaze kayuno Iye ngambose njakikuwa Allah twali mko msikisao ngabaleta kusomerao twasigaza kubukazi
6: akaimba kagenda bwe kati
7: Hono muluchi nyo haveyo ugerere Hono mugovo kuchiro lujegere Wami afayonga masengere Olio mwana yangamba tonandaba mwendi kulaga kubyange tolitayika nali manyi yesoma bukyamulo zako naunga bwada avimange yasalaseziwa wakukwata kutoba nechojula fubye okumwefa zande fubye okwegulande kayunga

0: bweruti nkimanyi nti mujja kujja era nyongera okubasabira ennyo nange muleme kubeerawo nti ate mufuna byekwaso nti ate saavadde na kasente ebintu bino oluusi abamu kituyambyeko okuba nga tweteekateeka waliwo omuntu abadde awo nga bimuguddeko bugwi naye kati bw'obanga wasobodde okumanya nti faino bajongeddeyo kati ke kaseera weeteeketeeke osobole okuba nga ofuna akasente ako wakimanye nti nze ngenda kusabula endongo mwetemufaayo oba zenyimbye wano ze ngenda okusabula wali obanye n'ebirungo ebirala kubeere tugenda ku faino njagala mujje nga muli bagumu nti kyengenda obakolera kyekyo
1: mukola kibayisaawo
0: tukola kituyisaawo era tubeere nolowooza nti nyimba zayimbye nga tezikuba zagundi nedda nze mmanyi kyengenda oteeka ku faino wali eri nze kimanyi naye nga abantu bange bosi wange abantu bomukitala awo mugabe obaddeko nnyo era weebale nnyo ka transport kompadde mugabe dayale faamu awo mukitala mpoziko n'omwami handi awo ku dduuka naawe era weebale nnyo okumbeererawo
1: kale musule bulungi tulabagane enkya ssaawa 12 n'ekitundu ezekawungeezi.
2: Sebe, sebe.

Neba, ngogama mwero mukambodia imbuka ngati suda ke bechiri oma. Anchi demo. Unakuru walero tusumurure chikope chensiyo na oruwaru.

0: sita biri tanu tan sita chedabu biri sita emu hash VIP jifune ne VVIP tuli kule bogola simbe mporo gobelu jedembe
1: atusa atusa atusa atusa mano yo hey anange mbalamu sisa muli mutaba uli
0: Jose Mourinho asabye ne Vitinha na ya mwetago muzanyi wa timu ya PSG Gentile yaliko muzanyi ku timu na Florina taba Chelsea ne timu ye kwangira Bungereza yatikirira nyo agame ati bwatunula Bungereza likaba za nyinga 10 uno 12 bwe batyo agame ati be baliko be basobola ukubera nga bawangura emitima ejaba wagizinti bayino kuba bibayinza kuba kune chaba kula ne abasigada genta tabalina musubi
1: atusa atusa atusa somano yo hey.
0: Era nayongera konti achimanyi Liverpool yejusa yevuma lwachi baremerero yejusa yevuma Liverpool bulwachi baremerero okufuna coach za Biarunso nabuza waliyo muzanyi ne